bi len yalla wacce fi ci ko suuf jël nak tribunal bi jox len ko ñi atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci kaw ñi bi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant soye ñu delu wat non len fi nekké won ñaari malaika yoy di Harut ak Marut wanti yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wer ci ko suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw so rafet ñi wax Zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wante leke ndaw si bi mu ñewé taram yem na len lol jamitam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax na len dal su ngeen bëgge jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëgge and ak man fokk ngeen gëm xërem comme nima ko gëmé di ko sujootal wala itam su fekke lolu mënu len ko ngeen ray nit su fekente ni itam lolu mënu len ko ngeen njaalo su fekke lolu mënu len ko ngeen nan sangara mais dal ñetti fokk ngeen def ci ben wante bimu len proposer li ñom dañu bañ ne ko dal li ñaawteef la bo xamanteni duñu ko def mukk ndax jaaduul ndaw si laté ne len waaw yeen lutax du ngeen fi fanan di fanani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanani ñune ñun de ismullahi al-azam lañuy yéegi suñu atté ba ngon jot rek ismullahi al-azam secret bi lañu yor mom lañuy jabbatu rek daldi yeg ci kaw wante Qatada neena defuñu fa wer yalla natou len ci ndaw sos mune nak ndaw si ko rafet la won neena jamono bam doon dundu jigen jumu tololon jamono mo la gëna jek gën la rafet epp la xorom waxna ni itam jigen joju pers la won mu ngi dekkon Iran neena nak ñom ñaari malaika yoyu di Harut ak Marut te yalla wacce len ci ko suuf beggon nañu ndaw si lol ba doon ko sakku waye ndaw si li la len wax biñu bañé ndaw si dal di ñibi ci ñettelu fan ba la delu ci wat ba mu ñëwé ëndalé na dam sanu sangara biñu ko commencé nak diko sakku wat ndaw si bañ dal di len proposer ne len dal su ngeen bëgge dal ma d'accord ak yeen condition bima len di teureulal da ngeen koy def ñom nak ci lañu wax ne kat as-salatu li ghayrillahi amrun adhim waaw di su jotal keneen ku dul yalla lolu bakkar bu reey la ndax bokale la te yalla du ko jéggal ray nit mom yalla neena ko ray nit neena nga préparer sa barab ci safara xamne safara rek nga jëm nit mom bo xasse reey julit safara rek nga jëm mune kon nak bi gëna oyef ci ñetti bakkar yi mom modi nan sangara te gis ngeen ne mbokk yi nan sangara modi umul khabaif ndax nit ki bu nané sangara rek taxaliko nak sagom lu ne mën nako def legi nak ñom ñu ne dal nan sangara bi mom moy meilleure solution ndax wax dëgg yalla su jotal keneen ku dul yalla wala nga ray bakkan lolou ñawteef bu reey la waye nan sangara nak bakkar bu oyef la motax nak ñu ne kon nanu nan sangara rek ci lañu jëlé sangara ba nak nan ko bañu ko nanu nané daldi joté ak ndaw si kon nan nanu sangara njaalo nanu e yalla dogal nak am waju leen gis balen waji gisé nak ñu ragal waji boole leen ñu daldi kar waji daldi koy ray kon nan nanu sangara njaalo nanu paray nanu nit
kon buñ né sangara moy umul khabaib boko xasse jëfëndiko rek mom muccetulo ci yenen ñawte fi deug la ndax japon né né moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mag amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ né ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ngialo wuñu rayu ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yek yek di dem ko asaman fokk ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokk ngeen jox mako kon ndaw ci ku fukkale la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yegg di dem ci ko asaman lu ci ismullahil azam lañuy yegge te ismullahil azam dafa diis kenn du la ko jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp ba mu wax ko ne ko way tenk ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ana yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow jooma gulo bëgg indi yermane yalla koku mom ak tayef la watax mu ne ko ayna rahmatullah ana yermane yalla tenk ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman ba mu deme nak ba ag ci kaw ba sori ci la yalla maskhu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom lañu tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw soos nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi legi nak bi jant soye ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laaf dafa toy waaw melni picci mënu xëpu ndox ba laaf ya toy mu peut petit petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yonenti yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yonenti yalla Idris du dara ludul ne gis ne ne yonenti yalla Idris ben nit la wante ni ay jëfëm yu bax doon yéggé di dem ci ko asaman ñom gis nañu ko gis ne ne nit ku bax la ko xamanteni amna ay grade yu reuy ci yalla nax wax ne ni rew mo mu nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xeye jaamu yalla mom lay yegg ci mom ci ay jëf yu bax moy ëpp fuuf la wa rew ma di yegal donte ñom ñepp dajalo nañ doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaaka yi xam ci mom xamne ku sell la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digeunte ak seen borom biñu ñëwé ci Idris alayhi salam dañu neeku inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mislu ma yas'adu li jami' al-khalq fasfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolu Idris alayhi salam neko dañu bëgg nga ramuñu ñaanal ñu ñeegël ndax def nañu ñaawteef bu reuy yalla daf ñu fi yabal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla ne ko nak légui kon ñaar la leen di tégal bu leen nexé bu leen neex ci ñaar yoyu ñu jël ko bu ñëkk bi modi tanulo na len bayi len ba yowmal khiyam ma boole len ak nit ñi duggal safara wan malaaka yépp ne len harota ak marota bama len yebale ci ko suuf dañ ma moy te ni len ma moye jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé legi di len buggal ba kérok yowmal khiyam su yom bu aduna bi tukke nak ma jéggal len bal len té duma wax malaaka yi ne liñu defoon su ko defé mu sutural len ñom nak bi len Idris alayhi salam waxé li
dañ né ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yamal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak malaik ay wax nak né manam ci ni len yalla mbugalé daf len yobbu ci ben dex gu nekk ci babil babil nak buñ ko waxé amna ñu né mom moy babylon fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënte seen gemiñ ak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax ne ni amna ben nit bu don dox ba rombu len wax ne nak pour nga gis len problème la waaw wante leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax ne nak ñaari malaka yoyu ño fi indi njibar ño dan ño don jangal nit ñi ak njibar ñune nak ñaari malaka yoyu amna ben bis ben way di dox ba rombu len dadi fakastalu bimu fakastalo nak dadi sante yalla dadi tuddu yalla wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom ñune ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw waaw yalla yebal nako de mom de ñewna ñune ah kon de legi suñ mbugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalé mbugal ba biñu yonne yonent bi ñom japp ne ne comme yonent bi ñewna rek li dess ci seen mbugal barétul waaw li dess ci seen mbugal jeex barétul waaw motax di waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ ne ah ndike yebal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu ne ah kon de suñ mbugal jeexna kon nga xamne kon ñaari malaika yoyu wax ne ne bu fekente ni dox nga ba dajje ak ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar niñ la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal danen la wax ne la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jangalé baaxul day takala digënté doom ak wayjuf day takala itam digënté jabar ak jëkkeer kon nak bu len ko jang kon mu melni ñom bala ñu la ko jangal danen la wax danger bi ci nek ak ñaawte fi ci nek ak bon bon yi ci nek ak niko yalla bañ su fekkenti ne nak deugar nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekkenti ne saw nga ci barab ba legi dana am ben leer bo xamanteni moy joge ci fi nga don sawé rek jëm ko su ko defé nak dana am nak ben saxar buy joge ci sa sawmi dugg ci sa ñaari nopp wax ne leer gogu di joge ci sawmi di naw jëm ko wax ne lolu moy ngeum yalla gi nekkon ci yow saxar si joge ci sa sawmi di dugg ci sa nopp moy yéfer manam moy kéfer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak su fekkentene nak nangu nga so démé saw bo ñëwé dañ lay laaj né la lo gis so né gis na ben lumière bu joggé ci sama saw mi daldi naw jëm ko ñu né kon lool mo doon Suleiman dem na légui nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so né itam gis na saxar su génné ci saw mi daldi dugg ci sama biiri nopp mu né kon nak lool mom moy ak ngëma dik yalla lool moy ak kéfer légui nak ab yéfer nga mën nañu jëflanté ak yow su boba nak lepp luy xétu xam xamu njibar danen la ko jangal waaw lepp luy xétu xam xamu njibar danen la ko meuna danen la ko jangal sax njibar meun nga ci def lu nek nit ñi sax meun nañu dem ba yaakar ne ab yonent nga ndek ak njibar rek ka yor motax nak yalla wax ne la yuflihu sahiru haythu ata ab jibar kat dal du meuna taxé mukk ndax ak yéfer la ab jibar kat ab yéfer la du meuna taxé mukk lool la wax ne njibar nek na lo xamanteni yalla bëgguko mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ciy def lu nek wante la leen ciy duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu duggu ci njibar loolu taxoon
yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moy tindiku len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut yalla yenente bi wax na ne yalla neena ngeen moy tindiku aduna ndax digna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom digna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom ma ngi len di gignal ne aduna mo gëna nek jibarkat fofu harut ak marut ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek gis banex yi fi nek gis itam li fi nek ci ay xéewal da nga yaakar ne fi ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute té do ko yépp kon nak harut ak marut e ñu fi indi jibar diko jàngalé wante aduna mo leen gëna nek jibarkat suko defé e ñu moytu itam aduna bu baax ci xétuk jibar yi nga xamanteni mu ñu koy ëndil wax na né nit ñi xamé guñu ba tay e digënté jibar ak karama ak mu'jiza nit ñi xamé wuñu ko ndax jibar jibarkat bi leg leg dang ko tek nitu yalla waaw fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamné yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu dañ né mu'jiza ci ap yonent lay joggé waaw mu'jiza ci ap yonent lay joggé motax yonent yalla Musa alayhi salam yett wa mu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar koku mu'jiza la waaw su ko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yeek nit ñi ci jamonoom loolu kenn du ko tuddé njibar kenn du ko tuddé karama mais mu'jiza len koy tuddé mu di miracle su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi mu ngi joggé ci jaamu yalla yi yiw yi jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy wor di joxe azak di lab sax ci lab di diglelu bax di terelu bon motax ñu ne jibarkat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat falladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr mu melni nitu yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko kharqul aada mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yem ñep boku gisee nit di def lolu nga xol ko bala julli japp mu nek itam ku gor gorlu ci walu labam nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sante mu koy def koku bu defé lu yem nit ñi itam nañu japp ne lamu def nañu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar wanti nak nit ki su fekenteni lamuy def yem na nit ñi lol ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ñi te waji du julli waxtu respecté wul julli respecté wul wo mu ngay nan sangal mu ngay carte limuy lek lewul lol lum la meuna andir rek jappé ko ak njibar wanti du karama du mu'jiza ndax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salte lay joge wanti nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay joge ño xamanteni dañuy jëfëndiko dañu nek nit ñu am diine di jëfëndiko seen diine niko yalla santane ak niko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santane mu melni kon takalel nañ ñu digënte njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñu su ko defé nit ñi itam bañ leen jaawale mu melni yalla neena wa man ya'ish an zikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw ci leen nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxlé bokkuñu séti pétaw kat mu leen di pétawal di leen wax lo xamanteni dara gu ci deug ndax yalla neena képp ko xamanteni du moyu nga al-qur'an ak sharia bi nga xamanteni wacce nako ci loxo yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena nak
dana la baye sheytaane nak mudi sa kilib waaw wante nak ñaaw na ci nit ki doye dina nit ki di jël sheytaane muy nek ci lifam motax yalla jetti na ci barkat reub nako itam ndax wax na ne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha ndax nit ñi dañu wuti ci ne ndax jibarkat bi danañu ko tuubal danañu

mom yonent yalla Musa alayhi salam yalla dogal na itam e mbokam momu wer nako te kiko wer kat mbokam la ndax fir'auna dafa jëlone égyptien yi jël len tek len ci ko israélien yi ndax mom dafa japp rek ne ñom ay doxandem len fi yonent yalla yusuf mo len fi indi waye dekkunu fi ñu ñew fi nak am taranga mu nangu taranga gogu ci sen loxo nak di len fitnal motax ñu ne apartheid kiko ñëk def modi fir'aun mo ñëk def li ñuy wax racisme jël xétam di giiram e di e ay mbokam tek len ci ko jifi te jifi di len sonal di len tek xétu metital bu nek mom la alquran wax ne inna fir'auna ala fil ardh wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ardh wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum alwarithin kon mu melni yalla bam beugé e racisme bobu dañ amna numu doxale te modi ne su baye rek Musa mu nekk ci palais bi di dundu bu neex Musa du ñor du nek itam goor go xamanteni ëlëk dana mëna yenu aduna ndax ki wara yenu aduna warul dundu ci natax dafa wara dundu ci ay difficulté wara dundu ci ay choono pour xolam toj mu mëna ñëmé muñ ñëmé itam choono mëna dekk itam yu bari lolo tax yalla jaarale fitna bi ci loxoy Musa pour Musa mëna genn dekk bi dem ci biti pour mëna nek soldat bo xamanteni ëlëk li yalla tek ci loxom dana ko mëna gérer ci loxo yu mucc ay motax bi nga xamanteni Musa jaxlena xamatul nu muy def amna ben way bu baax bu ñi wax hazqil yeen waxon nañ len moy kan ci waxtaan wi wessu hazqil mo doon ki defaron moy menige bi defaron caisse gi nga xamanteni ci len dugalon Musa sanni ko ca dex ga

rek la fay amé ak yiw motax itam yalla bayiwuko mu tañañ waaw comme ñaan nako rek mu yebal malaaka mu ko gindi waye itam mënon na dem ci benen dëkk waye daf ko yebal ci dëkk bo xamanteni bam fa démé fekk na fa na tongo yenentam bu baax bu ñi wax shuaib mu melni aye bi nak di asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil wax na ne kep ko xamanteni yaangi tukki diko wax da nga dem ak jam delu ci ak jam ndax Musa bam ko waxe dem na jam te bu muy delu ci sax waxuma jam la delo ci waye xewal ga mu ëndalé reyna ndax ca yoon wa amna ca alal amna ca soxna te itam wax na ca ak boromam waaw kon amna ca zahir am ca batin kon di wax asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ci sutuki e manala jural ay taranga aki xewal yu reey ñu ne mom yonent yalla Musa alayhi salam bi mu duggse ci dekk bobu ñi wax Madyana xamanteni doxna dox bi metti lol ci mom bi mu akse nak ci dekk bi fekk na itam ay rot kat yo xamanteni ñu ngi ci ben ten di rot mu daldi ñew mom yonent yalla Musa daldi tok ci ben e sufu garab teud nak di noppulu mom la alquran wax ne falamma warada ma'a madyana wajada alayhi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'atayn tazudani qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ru'a wa abuna shaykhun kabir ñu ne yonent yalla Musa alayhi salam bi nga xamanteni ñew na ba tok ci suufu garab gi di noppulu ndax coono tukki bek tabarakallah ak fitna bi neena ni mu toge nonu fekk na ci ben ten am mbolo ci ay nit ñu ngay rot ci ten ba bi mu ñewé itam gis na itam ñaari jigen ño xamanteni dafa melni dañu beru taxaw fele mo melni itam nit ñi dañ leen seppi melni dañ leen dakk na leen dal du ngeen fi roté ante yalla Musa nak xawa am ñewante ci ñom daldi ñew jog dem ba ci ñom fekk leen ñu taxaw mu leen waaw yeen lan mo waral seen taxaway fi lu ngeen di def fi lutax demu leen ngeen roté neena jigeen ñi daldi koy wax ne ko ñun de duñu rot mukk ludul ba ñi dañoo rot ba seeni nak ak seeni beuy ak seeni xar naan ba mandi ñu dem buñu démé nak ci seen desitu ndox ñun ci lañuy rot ci lañuy naan ndax suñu bay ab yonent la nekk ci dëkk bi té magat la té itam amul ay doom yu goor té ñun itam ay doom yu jigen lañu amuñu doolé té itam é jigen dañ ko doyé dal ñaakal ko fayda joxuñu ko ben importance lolo tax bo amul njabot gu goor lulul njabot gu jigen rek nga am da ngay son lolo tax suñu bay ba son yonent la waye itam yonent buñu fitnal la ndax amul njabot gu goor fi kon dang fi gis ne li taxona arab yi daan beug dom yu goor ba buñu amé dom bu jigen gas ko sul lolo arab yi dañ ko daan def motax alquran wax ne wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat mune dom ju jigen ji ñu gas ba mu xoot ñu sul ko yalla neena ëllëk yowmal khiyam dana ko taxawal taxawal way juram yiko sul laaj len ban bakar la def ba tax ñu jël ko sul ko kon li day wone ne kon arab yi e sen aada bi aada bu yagg la ndax dañ ne ñoom jigen dal soko juré dang koy dundal te bu magge itam fenen lay dem seyifa kon dal jaruta son am dom ju gor dal mo upp njariñ wante itam rere xewalu yalla rek mo taxone nit ñi daan ko def ak rere itam valeuru jigen waye bi l'islam ñewé jox na jigen akam jox ko valeuram jox ko itam dara jam ci bir society bi mo tax itam kep ko xamanteni nit ku bax nga do dañ di jox jigen akam mo tax yonent yalla Musa jogon mom itam pour jox ñaari jigen ñoñu sen ak daldi ñew wax ak ñom considérer len laaj len ne len
lan modi sen bir ba tax nit ñi di root yeen ngeen taxaw fi ñu ne ko ñun de dañ di ay jigen yu doye di te suñu baye itam di magta magat yent yalla Musa bi nit ñi roté ba dem dañu jël xair wu reuy dal di koy ubé ten bi moy ten yoy nga xamanteni dañuy jël lu dañuy jël weñ tek ci ba paré jël xair wu reuy tek ci te xair wañ cey tek nak lu tollo fukki goor ño meuna jappo xair wu wacce ko way yalla dafa joxone yonent yalla Musa katan gu doy wa nit ku amun katan la te am doole yent yalla Musa mo ñew yëkëti xeer wi tek ko ci suuf ubbi teen bi rotar leen ba seen jur naan ba mandi mu delluwaat ca taatu garab gamu togon delluwaat fa tëdd di noppalu moom la alquran wax ni fa saqa lahuma thumma tawalla ila dhill fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yalla neena yonent yalla Musa nandal na juri jigen ñooñu bam ko defé ba paré nak ci la wëlbeetiku delu wat ci suufu garab ga tok waye bamu togi ci suufu garab ga mom yonent yalla Musa waxtaan na ak boromam amna lu mu wax boromam lan lako wax def nako rabbi yow sama borom inni lima anzalta ilayya min khairin faqir muniko yiw ak wërseuk wi nga wara wacce ci man jox mako yitte wonako aajo wonako ñune nak lumu lek rek la soxlo won lolo taxon mu laaj lolu ndax sonuna ba xef na xef go xamanteni jigi na dayo muné kon yalla dal bëgg na nga jox ma wërseuk wo xamanteni dana luma wara lek la ndax xef na waye ñom jigen ña ba Musa dello ci suufu garab ga ñom delu nañu seen kër delu bu gaaw biñu ñëwé qala lahumā abūhumā mā aʿjalakumā wa asra'a rawāḥakumā qālatā wajadnā rajulan ṣāliḥan faraḥimanā fasaqā lanā biñu ñëwé seen bay bobu ñuy wax Shu'ayb doon yonent yalla doon nitu yalla bu reuy ci dëkk ba ñu warmal wax na leen ne leen waye yeen de tay da ngeena gaawa ñëw wa lutax ngeen gaawa ñëw ñu ne ko ñun de dañ fa fekk benn way ju baax benn goor gu baax dal leen fa fekk gu rafet mom dal ku am yermane la mom dal mo ñu yeeram dal di ñew rotal ñu mo ñu rotal taxawuñu ba jur gi naan mu nga delu wat tok ci suufu garab ka ah bay bi ne len dem len gen wol mako mu dal di wax kenn ci dom ñaar lañu won mu ne kenn ki demal nga wol mako way fi li tax mu ne farahimana mu yeeram ñu yantu sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni ma akraman nisa illa al-karim wa ma ahanahunna illa al-la'im e yantibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni ken du teral jigen ludul ko bax ko fek muy teral jigen rek ko ko bax la waw bokku na ci mandar gay bax di teral jigen muni itam du doyedal jigen muk ludul ko bon ko fek muy dor jigen diko sonal diko saga diko wax wax ju ñaaw nit ku bon la kon jigen ku ko teral ku bax waye kuko doye di litam ku bon nga motax ci mandarga bobu la Shu'ayb xamene ki nit ku bax la ndax ku teral jigen ku bax la mune kon dem mune mu wax ndaw si ne ko demal nga wol mako ndaw si dal di ñew fekk yonent yalla Musa mu ngi tok ki suufu garab gi di noppalu mu ñew ne ko sama baye de mo lay wo dama bëgg nga ñew neena nga ñew wuyu ko mom la alquran wax ni faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ahsana ma saqaita lana muniko e alquran neena ndaw si bi muy ñew di wo si yonent yalla Musa neena bi mu jubé yonent yalla Musa neena tanké sa xawna jaxaso ndax kersa gu bari jigen ñu ñëk ñi dañu amone kersa dañu amone kersa trop xam nga yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena kersa lu rafet la mune waye nak ci jigen la gëna rafet
waaw kersa ba mu dañee ci jigéen ñi rek la aduna bi yàqu. Waaye ba aduna baaxee boobu fekkoon ne jigéen fees dell ak kersa. Moo tax alquran wax ne bi ndaw si dee ñëw di woo si yonent yàlla Moussa nee na ba mu ko jubee tànk ya xaw naa jaxasoo ndax kersa gu bari. Bi mu ñëwee ba tiim ko mu ne ko sama bàyyi de mu ngi lay woo pour fay la yool bi nga xamante ni nandal nga ko jur gi, lii nga ñu liggéeyal dañ la cee war a fay, am na luñ la ci war a fay. Ñëwal nag nga wuy sama bàyyi, moom moo la woo. Yent yàlla Moussa dal di jóg. Bi mu jógee itam pour wuy ji bàyyi bi, foofu itam am na lu am solo loo xamante ni am na fi ci diggante ndaw si ak yonent yàlla Moussa. Ndax yonent yàlla Moussa ndaw si daf ko jiitu. Bi mu ko jiitoo ñuy dem comme ndaw si xam yoon wi moo koy jiitu, bu ko defee Moussa topp ci ginnaawam. Waaye ngelaw li ñëw rek daal di ëf siru ndaw si ba lupp ndaw si daal di feeñ, maanaam yeel bi commencé feeñ. Yonent yàlla Moussa daal di dumooyu daal di koy woo ne ko ñëwal nga féete ma gannaaw, ndax ñun doomi yonent yàlla Yaqub ay jullit lanu te jullit di xool awra jigéen, kon damaa bëgg nga ñëw féete ma gannaaw di ma wan yoon wi. Soo demee ba nga xamante ni wàcc naa yoon wi, sànni ma xeer, sànni ma doj, waaw soo ma sànnee doj ne ma jaaral sa ndeyjoor wala jaaral sa càmmoñ, nee na boobu moo ma gënal. Waaye daal bii moom gënalu ma, ndax ñun ay doomu yenent lanu duñu gis awra. Ndaw si itam doxale ko noonu. Bi ñu ñëwee nag ci kër gi ba góor gi recevoir leen mu di yonent yàlla Shuaib, te Moussa nett li ko fi mu jaar won ko ne ko nekkoon na ci nguur, ndax Firaw na daf ko jëloon def ko doom. Waaye itam dafa am natt bu ko fa dal, moo di dafa rey nit ci kaw erreur. Ñu koy rëbb pour jàpp ko rey ko, mu daal di daw. Bi mu dawee nag, bi ma dawee nag ci laa ñëw dugg si fii ci dëkk bi. Moom la alquran wax ne fa lamma jaa'ahu wa qassa alayhi alqasas qala la taxaf najawta min alqawmi adh-dhalimin. Mu ne bi mu ko nettalee histoire bi wan ko fi mu jaar yépp, lii la ko Shuaib wax. Shuaib daf ne ko bu ragal, yow kat mucc nga ci nit ñu kàccoor ñooñu nga xamante ni ay toñkat leen, mucc nga ci seen loxo, tey dikk nga ci dëkk bu baax, dëkk boo xamante ni dang fi am taraanga, am fi lépp, te itam dang fi am jàmm. Waaye ndeke ndaw si moom ba mu ànd ak yonent yàlla Moussa am na ñaari qualité yu ma xool ci Moussa. Jigéen ñu baax ña dañ daan xool góor ci qualité, ay jikko yu rafet yoo xamante ni melokaanoo na ko, ñu daal di daw wuti ko pour ànd ak moom. Waaye jigéenu léegi ñi moom daanaka matériel rek lañu xool, loolu tax yàqu-yàqu jamono bi gën a doy waar. Moo tax jikko rek moom moo am solo. Képp koo xamante ni moo bépp société boo xamante ni moo la gën a rafet jikko, moo la gën a aisew, moo la gën a dal, moo la gën a jub. Mu mel ni kon moom ndaw si lii la wax qaalat ihdayhuma yaa aba tistajirhu inna xayra man istajarta alqawiya alamin. Kenn ci jigéen ñooñu te mooy ka woy woon yonent yàlla Moussa ca suufu garab ga, moom de moo wax bàyyi bàyyam bi ne ko yow sama bàyyi kii jël ko, mu nekk liggéeykat sa kër di la liggéeyal, ndax yow amuloo doom ju góor ju la mën a jàppale, te itam mat nga, jël ko mu fiy liggéey, embauché ko. Xanaa xamuloo ne ki gën ci ku ñu embauché mooy ki am kattan ba pare te wóor. Bàyyi bi itam daal di jaaxle. Nit koo gis tey nooy xamee ne am na kattan, nooy xamee ne itam nit ku wóor la, te Moussa ndaw si mu ngi koy soog a gis tey. Bàyyi bi ne ko doom de yaa ngi may bëgg a jaaxal. Nit koo gis tey ji rek bëgg a xam ak kattanam, bëgg a xam itam ak wóoram. Loolu di jaaxal na ma doom, noo xamee ni kii ko am kattan la.
mu ne ko ndax xeer wa nga xamanteni mom lañuy tek ci kaw ten ba te fukki ponkal diko yëkëti mom do mu yëkëti na xeer wa ubbil ñu ten bi rotal lola tax ma xam katana mu ne ko waw e no xamene itam mom ku woor la no xamene ku woor la mu ne itam li tax ma xam ni ku woor la e ku mandu la ndax bima ande ak mom ba sama awra wuñeku ndax ngeluleku euf mu wuñeku daf ma wax ne ma nako fete gannaaw ndax mom mu ngi bokku ci fami bu baax te julit la te julit du gis awra lolou moma jox ne ku woor la kon nak limu bëgg moy nga embauché ko liggey ak mom motax itam goor gi amna lu mu proposer yonent yalla Musa qala uridu an unkihaka ihda ibnatay hatayn ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atamta 10 fa min indik wa ma uridu an ashqa alayk satajiduni insha Allah min as-salihin goor gi neko ah yow de dom dama la beug may kenn ci sama dom yi kenn ci sama dom yi dal beug na la ko may sama ñaari dom yi dal amna kuma yene pour may lako waye nak bala ma la ko may dang fi top lu tolok jurom ñetti at yo xamanteni dang koy liggey ak man e su fekenteni tong fi fukki at itam baxna man dal bëgguma la tak ben choono te itam bu jëflante ak man da nga xamne jëflante ga ko bax dana la may soxna ba pare dimbalé la qala zalika bayni wa baynak ayyuma al-ajalayn qadayt fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakeel musa ne ko dal mbir mi dal mu ngi non man dal ñaari digi buma ci def rek baxna waye biñu laaje yenenbi sallallahu alayhi wasallam def ne ba ci gëna mat la def te muy def na fa fukki at ñu may ko ndaw si e ba yalla dogal itam ñu njabot ñu am ci dom ci la yenenbi yalla Musa nak daldi joge ci dekk ba di sammi nak di dem waye mbokk juliti dafa am rek lu Abdullah ibn Mas'ud da waxone mom Abdullah ibn Mas'ud dafa wax ne afrasun nas thalatha al-aziz hina tafarrasa fi yusuf wa qala limra'atihi akrimi mathwahu wal mar'atu allati atat musa fa qalat li abiha ya abati stajiru wa abu bakr hina istakhlafa umar ñune e Abdullah ibn Mas'ud waxna ne nit ñi gëna rafet yi nga xamanteni ñoo gëna deggu ak ñort neena ñett la yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne na ngeen moytu farasatul mu'min farasatul mu'min mo di ñortu julit ñaari julit bu ñaawé ñortu ci dara rek loolu mëna am julit pire ku sel su jekke jek rek am lu mu ñaaw ñortu loolu mëna am so netul mu ne diw mi de ku bax la buñ ko gesto rek ak mbax lañ cey gis su ne teul julit pirna ki de ab say say lamay niru buñ ko gesto rek ci caay gogu mën na ca feñ lolo la yenen tibi wax na na ngeen moytu farasatul mu'min moy julit bu sel neena ak ndortom na ngeen ci def attention ñaari lum ndort rek deug lay nek waye Abdullah ibn Mas'ud mom neena ñi gëna deggu ak ndort neena ñett lañu neena bur ba jëndon Yusuf neena koku itam ku rafeton ndortu la ci Yusuf ndax bu mu ñewé daf ne ko dal ki xalé bu tedd la xalé bu bax la bëgguma dal ñu sonal ko jam la mang ko jënd ci marché bi waye dama bëgg nga téral ko xam nga lolu ndortu lu rafet la ndortu lolu mo dem bu Yusufa tak ndaw si mu ne ko soxnam naka ci pex bu fekkonté né ndaw si daf ko téewon ci kër ga diko sonal diko def lu ñaaw wala momitam mu koy def lu ñaaw kon itam fa ñuy mujju ci gatché rek lay nek ñu ne itam ba ca top modi jigen ji dikkolon yonent yalla Musa momitam ko rafeton ndortu la ci yonent yalla Musa waw ndax daf ne ko bay embauchel ki ndax ku gën ci ki ngay embauché
ke ci gën moy ku am katante woor te ki ku am katane la te woor na ndaw soosu itam yonent yalla Musa mujj na ko tak ñu ne Abu Bakrin itam ba mu demé bay genn aduna dafa wote ba ñepp ñew mu ne limu bëgg modi aw ma sañ sañu ne len diw momay don waye sama njortu rafet na ci Omar limu bëgg moy Umar ibn al-Khattab tok sama gannaaw bu fekke d'accord ngeen ci man de wotel nako jaayante nak mom ñu ne itam njortu Abu Bakrin lolu lu rafet la ndax Umar ibn al-Khattab ruslo wuko ndax sahaba yep liggey nañu waye liggey bi Umar ibn al-Khattab liggey itam liggey bu reey la mbokki julit yi yonent yalla Musa ñu ngi yem ci fi mu ñewé ci Madina bañu may ko fi soxna légui nak bi di ñew dañ leen wax fa mu jaar ba yalla def ko ab yonent mu wara delu wat Égypte pour wo Firaun ci l'islam ñu nuyu rek suñu soppé bu baax di salga jeng dekk ci ñaari tali ñu koy nuyu diko ziyara di yegne yeg itam e lu baax li nga xamanteni itam e def nako ci lettre bi mudi ay wax yu rafet di ay cadeau yu rafet sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop ak sen mbokk mu baax di al imam Musa Gueye te ci kanam tuti ngeen war ko deglu ñu ngi len di nuyu di len sante wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي ginaaw biñu sante yalla julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam delu sinen pour fasiyene continuer waxtan ci yonenti bu mag bobu nga xamanteni mu ngi bok ci ulul azm mudi yonenti yalla Musa. Yonenti yalla Musa alayhi salam ku ne xamna ne nit ku mag la, ndax borom bi moko magal bolé ko ci yonent yi gën, ci juromi yonent yi gën ci la bok mom yonent yalla Musa. Mu nek exemple ci walu muñ, nek exemple ci walu njambar, nek exemple ci mandu, nek itam exemple ci bëgg ay mbokam. Lol lepp ku sibru histoire bi dang koy gis ci mom, nek na exemple ci walu yu bari ba motax qualité yoyu la yalla nemeku ci mom, motax mu bolé ko ci ulul azm. Mu melni ci aljuma ji wessu gisone nen ne yonent yalla Musa alayhi salam nekkon nak na tongo yonentam bu mag bu ñuy wax Shu'aib, e mu def fa itam formation bu am solo ginaaw bi mu genné ci loxoy Fir'aun. Nek nak Shu'aib lu tollok fukki at, ndax amna ñu ne juroom ñetti at mom la nek ak Shu'aib, waye yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam limu wax neena dal nek na ak Shu'aib lu tollok fukki at. Wanti mom yonnati yalla Musa alayhi salam limu nek ak Shu'aib bañu am juroom ñetti at, dafa am lu Shu'aib wax ak mom. Daf ne ko jur gi mala jox nga koy sam, legi ben at nga fi dessé, waye lu juroti ci jur gi rek ya ko mom. Mu melni yonent yalla Musa amna ben xewal gu reuy gu mu jele keur yonent yalla Shu'aib, mu nek mu'jizam bi gëna reuy, manam mu nek miraclem bi gëna reuy, mu di ben yet, yet bu nga xamanteni yonent yalla Shu'aib moko ko jox. Ndax yonent yalla Musa bi mu waré liggéey ci kër yonent yalla Shu'aib, yonent yalla Shu'aib dafa amone ay yet yu bari ci bir neegam. Mu yebal domam ju jigen ji ne ko duggal ci bir neeg bi nga andil ma fa ben yet, joxal mako Musa pour mu koy sammi jur gi. Waye xale bu jigen bi mu duggé ci bir neeg bi di jël ci ben ci yet yi pour andil ko yonent yalla Musa, amna ca ben yet bo xamanteni dal su don ne ci suñu jamono bi da nga nan njuma la, ndax dal daf neetul rek yet bi dal di teub rek teggu ci loxo yi melni lu daanu rek ci kaw loxo bi. Mune kon de xaaruma yobul ko yet bi, dal di gennu jox yonent yalla Musa yet wi. Shu'aib ne ko dedet waxuma la yet wi, ndax yet wi sama alal la, bokul ci yet yi wara genn, deloko. Xale bu jigen bi daldi jelat yet wi deloko ci bir neeg ba di tanat benen ci yet yi, yet ba mu jelon momitam daldi tebat rek dalat ci loxo ba, mu genné wat ko. Bi mu ñewé Shu'aib ne ko dama ne la delol yet bi, ndax yet bi bokul ak yet yi mala wax. Mu delawat ko di gennewat benen yet, yet bi tebat dalat ci loxo bi ba muy ñett yoon. Mu ñew nak ne ko bay yet bi de nangul ma jël ben yet, man dal fu ma jubé yet yi rek mom moy ñew taxaw sama kanam. Mu ne ko kon ki mo doon borom, ndax yet wi bi iblis yaqale suñu mam adam ci aljana ba yalla genné ko pour mu ñew joggé ci aljana dëkk ci fi ci suuf, yet wi la damone ci ben garab ëndalé ko yet wi kon yetu aljana la mune nak ñun yonenti ñokoy donnante motax kudul yonenti rek waru lo jël yet wi kon lolu jundju la bu may wonni Musa mi nek ci sa kër yonenti lay nek fofu nak la yonenti Yalla Shuaib xamé ni yonenti Yalla Musa mi dana nekki ab yonenti yonenti Yalla Musa yor yet wi nek keman bu reuy yonenti Yalla Musa keman bu ne def nako ci yet wi waye ci juroom ñenti at yi nga xamanteni def nako ak yonenti Yalla Shuaib te yonenti Yalla Shuaib wax ko ne ko lu juroti ci jurgi ya ko mom ci at mi te Yalla bëgg na alalu yonenti Yalla Musa bari daf ne ko jëlal yet wi nga door ko ci ndox nga duggal ko ci ndox mi jurgi di nané yonenti Yalla Musa da di jël yet wi duggal ko ci jurgi ku ci nan tay nek xar mu jigen wala ngay beewu jigen wala ngay nakku jigen bo nané ci ndox mi rek atma jur nga ci ñaari yoon lolou mu jox yonenti Yalla Musa alal ju bari motax bam fa amé fukki at nak ci lako may domam joju nak amna ñu ne ku makki lako may amna ñu ne ku ndaw ki wax nañ ci ay wérante waye dal may nako kenn ci domam ya légui nak ñu wara joggé yonenti Yalla Musa tagto ak yonenti Yalla Shuaib ne ko nak ma ngi delu Egypte waye nak limuy wuti modi dama bëgg sama mbokk momu ñu wax Harun ma genné ko ci bur bu kacior bobu ndax bur la go xamanteni bur bu kacior la bëgg na dal gisante ak sama mbokk kon ma ngi dem mu daldi jël nak lam fa amon ci jur jël soxnam daldi genn dekk bi nak wara dem ñu né mom la alquran wax né falamma qada musa al-ajal sara bi ahlihi e musa joge na madyan munfasilan min ard madyan wa kana fi ayami ash-shita wa ma'ahu imra'atuhu wa aghnamuhu wa hiya fi shahriha la tadri atad'u laylan am naharan musa bimu ande jurgi andak soxnam joge madyana wara jëm misra amonna ak jaxle lol ci soxnam ndax soxnam dafa ëmbon ba tollu ci wéram xamul guddi la wara mucc wala beccëk fofu nak Musa jaxle fa lol ba benn guddi mu di guddi aljuma mu sedd lol sedd bi andak taw bu metti e ba Musa jaxle andak xiin ak dënnu asaman ci ñul kupp Musa mujju reer xamatul fan la jëm ci lolou mu jekki jekki commencé taw soxna si itam matu japp ko ba Yalla dogal itam mu mucc waye amul nak safara su mu jaaro ndax sedd bi metti na ci jamono bobu nak Musa fu nek mu fay sanni beutam di xol fan la wara jele safara pour soxnam si wara jaaru mom ak liram bi lolou defon ci mom ak jaaxle yonti Yalla Musa alayhi salam da di jël ay xeer diko feugalante pour safara man ci genn waye bu ko defé rek dara ci safara du genn fekk bobu amna lu Yalla nam fa baynama huwa kadhalik iz anasa min janibi at-tur nuran fa hasibahu naran faqala li ahlihi umkuthu inni anastu naran la'alli ya'atikum biqabasin minha aw ajidu 'ala an-nari hudan bi nga xamanteni yonenti Yalla Musa nek na ci jaxlem gogou ci la gis nak lu melni safara ci ben montagne bu ñi wax Turu Sina mu gis fa safara bi mu yaakar ne mu gis fa ben leer mu yaakar ne leer gogou nak safara la mu dadi wax nak soxnam si ne ko nak tok len ngeen xaar ma fi tok len ngeen xaar ma fi ndax lele ma seen dal dafa melni safara la xaar len ma dem wuti fa xal bo xamanteni dana ko meuna boyal pour ngeen meun ci jaaru wala su fekenteni awma fas xal sax man na fa gis nit ku bax ko xamanteni dana ma won yoon wi tektal ma fu ma meuna jaar ndax fu ni dañu geuleum ñu ne bi nga xamanteni yonenti yalla Musa ñewna beutim safara wi te mom safara la ko jottoon waye leer la bi mu ñewé beutim leer gi le deug ben bat bu ko wo mom la alquran wax ni falamma ataha nudiya ya Musa bi mu ñewé ba taxaw rek ci leer gogu leer ga ngi nek ci ben garab garab go xamanteni leer gam ko joge ko asaman nek leer gu yanc waye leer gi nak amul saxar gisul itam mat muy jeer jeeri waye leer la go xamanteni rek leer gu for la enti yalla Musa alquran neena bi mu ñewé ba tim leer gi amna bat bu ko wo bat bi nak li la ko wax daf ne ko inni ana rabbuk fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddasi tuwa bat bi daf ne ko man may sa borom su mil sa ñaari dal ndax yaang ci barab bu labte sel xam nga yonenti yalla Musa wax amna ñu ne li tax yalla summiloko ñaari dalam modi ni ñaari dal ya daf ko dagge won ci deru mbam bu med te der buñ ko wulliwul du lap waye buñ ko wulle rek lapna lolo tax yalla nak ne ko barab bi nga taxaw dafa lap te dal yi nga sol labul ndax yang ko dagge ci deru mbam bu med te ken wulliwuko motax mu ne ko fakhla'na 'alayk innaka bilwadi almuqaddasi tuwa yent yalla Musa dadi summi dali amna sax ñu bari ñuy wax ne e yenen nit boko soppé bu mu upp ndax bokku ne ci daraaji ji yenen ti bi upp le morom yenen tam yi moy bako yalla di recevoir ci ci arash yenen ti bi dalam lu dugalé waye yent yalla Musa ci ap montagne len ko recevoir té biñ koy recevoir dañ ne ko summé sa ñaari dal wa wabit turi Musa nudi yakhla wa ahmad fawqa al arsh lam yu'zan bi khal'in 'ali way koku day woné rek né daraaje yi ño tollowul yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam moy soppé yalla waye Musa nak waxando yalla la motax yenenti bi da nga nan habiballah Musa nga né kalimullah yalla nak né ko dama la bëgg def ab yonent wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha dama la bëgg def ab yonent kon deglul lima lay wax innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri muniko man may yalla te amul benn bur budul man muniko jaamuma te itam na nga saxal julli pour dima fatiliko xamuloni julli ki kay def day fateliko boroma waw te fateliko sa borom nak ben xewul epuko motax muniko wa aqimis salata li dhikri muniko ndax aduna bi amul ben solo aduna la bo xamanteni li fi nit ki di sax bari wul te legi mu tukki xam nga yalla ay junni at ci mom comme ben bis xolal bam waxe yonenti yalla Musa ne ko aduna bi leg mu tukki ak suñu digënté ak yonent yalla Musa li fi dox ci at barina té ba légui aduna bi tukégul té itam ñun ño gëna jégé aduna bu tukki té yégaluñ ko sax suñu yaram yalla wax ak yonent yalla Musa né ko inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a mu né ko ndax bis penc wër na ni dana ñëw presque sax ñëw na te bu ñëwé dana fay bëpp bakkan la mu jëfoon xam nga yalla jëf bu marqué ci xol lay fay jëf bu marqué ci xol lay fay ba tax na itam nit ki jëf mu ëpp doolé ci mom leneen kon yalla wax na suñu wax na yonent yalla Musa ne ko dal aduna bi aduna bu ñak solo la aduna la bo xamanteni lek mu jeex kon bul ñak fayda ba ken yaqal la yiwu alakhir فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا منيكو بو نياك فايدا با كو خامتيني گمول دارا امول دارا سي پاس پاس نيت كو خامتيني جامو بكانم لا خلاتم گودول خلام ياتوول لودول بگ بگم اك خلاتم اك اي نم نمم ييب داف كاي يمالي سي ادونا كوكو بول كو ديف اندندو بوم لا گالانكور ba nga fatte al-akhirah ndax bis la bo xamanteni la ci dess baretul lek mu ñew mu ne bul top nit ko alku koku mu melni yalla bi muy wax ak yonent yalla Musa ci jamono bob yonent yalla Musa mu ngi yor yet wo nga xamanteni yet wu yemel yalla mom xamna ciosanu yet wi te itam bepp katan bu nek ci yet wi wala bepp kemtan bu nek ci yet wi mu ngi joge ci borom bi yalla laj ko nak ne ko wama tilka bi yaminika ya musa waw li nga yor ci sa loxo lan la qala hiya asaya atawakka alayha wa ahush biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra yalla ne ko e lu nek ci sa loxo ndey jor yow musa muné ko sama yeb la ci yor sama yeb la nak bo xamanteni dama ci sukkandiku bu may dox sama jur gi itam ci la len di baccal ay xop pour ñu mën ko di lek amna ci itam yeneeni aajo yo xamanteni mang koy jëfëndiko ci yet wi wax neen ne yet wi sax bu Musa deme ba am ak jaaxle sax ci fan la wara jaar leg leg yet wi dana wax ak mom ni nit di wax ak mom kon yet wu yeme la wax neen ne bu tedde di nelaw itam lepp lu ko djublu ci lu jëm ci walu jaan wala gaynde wala segg lepp lo xamanteni nonu nit la jëmon ci yent yalla Musa yet wi moy djok sopliku jëm xex ak rapo bu mu dem motax muniko wali fiha ma'arib ukhra fekitam yalla amna ben miracle bu mu bëgg woné ci yet wi qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى يالا نيكو سانيل ياتوي يو موسى موسى دادي جيل ياتوي سانيكو واي يالا نينا بيمو ساني ياتوي نينا ياتوي نيك نا جانجوري جو خامتيني موغي دوخ يونس يالا موسى دالدي تيت دالدي ولبتيكو ملني كوي داو يالا نيكو ديت موسى بول داو كاي yow kat ku ñuy mussal nga ci ayu janji ñewal khuzha wala takhaf jël ko te nga baña ragal Musa xawa hésiter parce que jann la jo xamanteni reuyayam upp na reuyayu montagne nax reuy muneko sanu'iduha siratahal ula soko jëlé day delu wat nek yat comme nang ko yéré won ci sa loxo Musa da di wolu boromam da di daw song yet wi rek melni lu ko nacc mu delu wat nek yet mu jël ko nak fon ko tek ko ci dënd bi waaw da di jakarlok borom bi xamne yalla rek mën yalla ne ko dess na benen miracle ne ko wat mum yadaka ila janahika takhruju baydaa min ghayri su'in ayatan ukhra yalla ne ko jël sa loxo nga duggal ko ci sa poche soko genné loxo bi dana am lèr ku fess bu ciy genn koku itam benen miracle la bo xamanteni dama la ko jox mu nek ngannaay ci yow yalla ne ko nak li nuriyaka min ayatinal kubra dama la ko jox pour wan la ne la wan la len nat ci suñu kemtan yu reuy waye fekk bobu yalla amna lum nam ci yonent yalla Musa te jamono bi muy wax ak mom yep woné wonu ko neko dama la bëgg yoni ci Firaun waye yalla jek jek rek neko izhab ila Firaun innahu tagha muneko dama la bëgg yoni ci Firaun ndax dafa bew dama ko may alal jox ko nguur motax bew na jappé na bopam ne mom moy yalla dama bëgg nak nga dem fa wax ko neko du dara kuñu yilif la te man mako yilif may boromam du dara ñimu nekkal daf di sen sang rek ma dogal ko jox ko ngeenel gogou waye geunulen ah waye yonent yalla Musa biko yalla waxe li mom xawonna am lu mu tit ci bopam motax muneko rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtuluni muneko sama borom man di fofa dama fa rayon ab bakkan te damay ragal itam buma fa deme ñu ray ma muneko benen bi ci def itam sama lamiñ dafa xawa dotom ndax weñ gama bama nekké xalé dama jëlon sama lamiñ tek ko ci weñ gu tang gogu mo lak sama lamiñ ba legi sama wax setul dafa xawa tak tuti muneko wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i rid'an yusaddiquni inni akhafu an yukazzibuni muneko yabalal sama frère bobu ñuy wax harun ndax mom ku eloquent la lamiñam setna te itam waxam neexna deg te moma gëna set lamiñ muneko yabal ko mu and ak man su ko defé nak mu nekk sama secours dima deugëral dima deggal dima jappalé ndax ragal na ñu fenn looma te bu boba sama lamiñ du set pour mu mëna gëna layal sama bop yalla ne ko sa nashuddu a'udaka bi akhik muneko kon dana la jappalé gën la deugëralé sa mbokk momu ñuy wax Harun wayé bo déggé ñu né yonent yalla Musa ku bëgg mbokam la et ba yalla waxé ak mom mënon na sét kenen wayé mbokam la tan té itam bo dé xol mbokk alalu yalla la kèn defu ko yalla ci bopam mom moko def té itam naf na ci mbokk ndax dañu wax né garab garab e bala jox kenn ker jox ka tok ci soufam ndax moko gëna jégué kon bala nga jël sa ngeenel diko jox kenen jox ko say mbokk ba paré parce que ñoo la gëna jégué motax mom yonenti yalla Musa alayhi salam diko yalla yonne dafa fexé ba message ba mu bolé ci mbokam momu di Harun mu delwat mom yonenti yalla Musa wax ak boromam diko tawat won ko itam ne ko nit ku doye di la fokk mu jappale ko ci mission bi sino rek du dem fen muniko rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri kay nusabbihaka katiran ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى موسى ني يالا ماغي لاي نيان نك nga yaatal sama deun ta leral ko ba luñ ma wax ci kaddu safan mu meun ko supporter xam lo ne kuy wotel yalla kaddu safan bu nek dang ko deg waye bu yalla yaatalul su deun da nga xeyna waxet daw motax kep ko xamne yaangi taxaw di wotel yalla bul bagn kula ci wax wax ju ñaaw bul bagn itam ku ci jëflante ak yow jëflante gu ñaaw waye jappal ne rek yalla ngay wotel yaatal sa dënn ñaan yalla itam yalla yaatal sa dënn motax yent yalla Musa wax boromam ne ko rabbi shrah li sadri yalla yalla nga yaatal sa mu dënn ba ma mëna supporter lu ne wayassir li amri yalla itam nga yombal sama mbir waw lepp lu ma dugg yalla nga ko barkel ba ma am ci ndam wahlul 'uqdatan min lisani fasfas bi nek ci sama lamiñ te weñ nga defon mako weñ gu tang gogu ba tax sama lamiñ setul yalla nga ko fecc ci ba mu set bu ko defee yafqahu qawli ñu meuna deg nak limay wax te ma ngi lay ñaan itam nga wutal ma ministre bu and ak man dima jappale te kat ministre ba nak na nek sama mbokk waaw te choisir na sax nga tanal ma Harun ndax sama frère la ñoo bokku nday ak bay usdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri bu ko defee ñu mëna ñu mën la jaamu jaamu di la sabbal sabbal gu bari di la mën di fatlikuy itam lu bari ndax wër na ne yow fu nit nek rek ya nga jakarlok mom xam nga namu nekke lolou ma ngi la koy ñaan bimu waxe ba kaddom daanu yalla ne ko nak qad utita su'laka ya musa yow musa li nga don ñaan mayna lako motax ñu ne yent yalla harun famu togon ci egypte mu ngay deg kaddu ya nga xamanteni yalla mu ngoy waxante ak yonent yalla musa fofu la yegene momitam nek na ap yonent waye proposition bi mu ngi joge ci yonent yalla musa mom mo ñaan pour yalla def freram bobu mu nek ap yonent waye yalla pour mu gëna jox confiance yonent yalla musa ci ne dana ko jappalé ci message bu difficile bi nga xamné tek nako ci loxom ndax yonent yalla musa dafa wara jëflanté ak bour bu kacior bour bo xamanteni xolam dafa dé ci def lu bon ak wax lu bon ak jëflanté bu ñaaw mudi firaun té itam bour la bo xamanteni défé na né moy yalla ji gën ci yalla yi ndax wax na né yonent yalla musa firaun e musul febar dawul saqat ñandu sax dawu ko def amul dara lo xamé yo sax dawu ko mat lolu yalla def ko lulu rek jey ko gis nga bimu toge ba jikki mom yonent yalla mom firaun mu jikki jikki ne ana rabbukumul a'la moy sen borom bi gëna mag iblis tit na tit bo xamanteni dafa daw ci ñew ba ci firaun ne ko ah firaun wax bi nga wax reyna de nga ne yow yaay borom bi gëna mag li nga wax reyna de firaun ne ko ah kon mu tuup ko iblis ne ko ah aje wu ko waye sa wax bi reyna de nga xamne kon yonenti nga xamne kon firaun agon na ci ak kacior fo xamanteni yemul won def dara yalla nak di won yonenti yalla musa comme fofa la yaro te xamne itum jikoy firaun yalla nak ne ko amna fuma jaaro nak yaw lu jitu bis bi mang lay fatali jaar jaar yoy nga bayyi ko xel ba suma la waxe ne la dana la jappale nga gem ko muniko walaqad mannanna alayka marratan ukhra iz awhayna ila ummika ma yuha an iqdhifihi fi at-tabuti faqdhifihi fi al-yam فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني منيكو أمنا أي خيول يوم لا جار له منيكو ديغا نيك لير تساياي جاخله نينا من يالا ما واخك ساياي نلا نيكو سانيكو سي جيج djel ko nga def ko ci kees saniko ci geej man dana ko sam ba delosi lako
1: ci bakkanu lire barina ngir wut la yow
0: ma djel la tek la ci ñaari loxo mu teelate manul la dara ma djel bayre saniko sakana ba kula ci sop la mu sop la ba beugula ray muniko kon suma ne la dana la jappale nga war ko meuna gem muniko nanga fatidiku itam iz tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluhu farajanaka ila ummika kay taqarra aynaha wala tahza wa qatalta nafsan fanajaynaka min alghammi wa fatannaka futuna yalla niko fatidiku itam bas magju jigen joj ngi wax maryam taxawé té boba ñu ngi wut kula nampal nangulo namp wénu kenn té loolu mako def ku andi sa wén rek néna ma dëddelé la ak wén wow lépp pour bëgg la déllo rek sa wëjju ndax loolu la xartanté won ak mom ba maryam taxaw né gis na ko xamanteni bu ko ëndé lire bi dana ko nang bañu sonalon ko ci fitnal ko ne ko dafa am lu mu bok ak yow mom maryam mom ma fexé ba def ci mom lay wujub mu lay ba genn ci ba sa yaay ñew nampal la nga nangu ñu nar ko tiyé ci palais ba mu bañ ma fexé ba nga delu wat ci ay loxom nek ak mom ci kër nga delu ci wat kër firawna yar la ba nga am fanwéri at nga joge fa dem Madyana nek ak Shu'aib lu tolok fukki at muy ñeen fukki at ma def la yonent kon kala sam ci jamono bobu bu la joxe message dana la sam ba dar du ko yak motax mu ne ko fa labista sinin fi ahli Madyana summa ji'ta ala qadri ya Musa yalla nak ne ko comme nak legi mat nga gor te itam école yi mu la duggal école yu mat école mune nak legi wastana'tuka li nafsi tay tan la tan na la pour son bop dama bëgg

mu melni yalla jël na exemple ci ñaari jigen ñu andon ak ay yonent yu bax kenn ki di jigen ja andon ak yonent yalla Nuh ka ci dess di jigen ja andon ak yonent yalla Lot neena ñaari jigen ñoñu ñaari jigen ñu bon len ndax yalla neena dañu nekkon don andak sama ñaari jam yu yiw neena waye dañ leena wor trahir len neena itam yalla neena ñoñu ëlëk yowmal khiyam dana leen duggal safara boole leen nak ñu melni fir'aun ñu andu duggu safara ma toroxal leen mbugal leen mi ne waaw lutax ñaari jigen ñi nekk jigen ñu bon gis nga jigen ji andu nak yonent yalla Nuh xam nga yonent yalla Nuh ku yagg ci ay nitam la di len wo wax ne neduna nak ñom jinni at bañu démé ba amuñ ci mom ben pexé dañ né nañ ko may jabar pour gën ko mën djéku nañu ko may jabar pour gën ko mën djéku jabar joju ñuko may nak xétu ciay ciay gu nekk jëflanté nako yonent yalla Nuh pour ay nonam mëna jot ci mom far yalla musul ko ñom nak amon nañu dom buñuy wax Kanaan motax bi nga xamanteni yonent yalla Nuh alayhi salam wote na ba tay ci wotem te yalla ne ko defaral gal mu defar gal wara jël ñeko gëm andak mom andak ñom dugg ci gal gi ñeko gëmul mu bayyi len ndax ñoñu yalla daf len di alak ndax sobe len te yalla dafa bëgg raxasat aduna bi adunaam bi kérok ba yonent yalla Nuh di dugg ci gal ga wona domam joju nga xamanteni soxnam soosu ñi wax alquran di wax ne nekul won ku bax jur ko bako yonent yalla Nuh woyé dafa bañ yonent yalla Nuh ne ko yow sama dom kay nga and ak man muniko dedet muniko so ñewul da nga lap ci ndox mi de muniko bu yebo te itam duma lap ndax montagne bu guddu bele man na fa dem tok fa ndox ma du fa aksi fek ndox ma dana ko dépasser ba dépasser ko lu tollok mom wala lu ko upp kérok yonent yalla Nuh jaxlé na jaxlé go xamanteni ñaan na boromam wa nada Nuh rabbahu wa qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla neena yonent yalla Nuh wona ma kérok dadi may wax nema yow sama borom sama dom bi de ci sama ñoñ la bok ci sama wa kër la bok te itam xamna ni sa rendez-vous bi du tardé taw bi fokk mu ñew ñi la gëmul fokk nga bëggal leen fokk ñu dé ci taw bi té itam xamna né ya gëna mëna atté ñëpp té ya gëna manu ñëpp ma bëgg sama doom ji sopp na ko ciofel go xamanteni bëgg na mu and ak man ci gal gi yalla dafa wax ak yonent yalla Nuh qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghayru salih inni a'izuka an takuna min al-jahilin muniko yow Nuh ki bokul ci sa njabot ndax liggey la bo xamanteni du liggey bu yiw te mang lay yegal ne xana xamulone yaayam bagn la koy may intention ba nekulone intention bu serieuse dañ la beugone jekk lolo tax ñu may lako yene bobu nak motax lo juro nak mom rek day bon motax innamal a'malu bin niyyat kun kep ko xamanteni yalla dogal na yangi jëflanté nit nang ca lal yene bu sel so ca lalul yene bu sel itam lu bon rek ca yam ndax sey su fekente ni yene bu sel laluko ludul intérêt rek moko lal wala lenen lal ko fokk nga gis natija ba fokk résultat bi genn motax mu ne ko yalla ne ko innahu 'amalun ghayru salih wa yene biñ la ko maye won mo yiwul lolo tax sa dom ji du meuna nek julit yefe rek lay nek loko beug beug itam won ko gannaaw bokul ci soñum mu melni kon jigen ñi amna ci ñu bax

wante itam amna ci ñu bon waye ñun ñi ñu yittel moy ñu bax ñi pour soxna yi mën leena roy ku melni sayyidatuna asiya sayyidatuna asiya ray nanuko waye yalla tero nako ay chateau yu am valeur ci aljana waye bi nga xamanteni yentu yalla musa alayhi salam rayna asiya ray jibar katia ray lett kat ba don lett ay domam te la tax ñu ray len du dara lu du rek gem guñu gem yalla yalla neena nak jeulna nak samay aya ñu nek juroom ñenti aya yo xamanteni dama ko tegalé waaw indi ben miracle ñu ñaan ma teggi indi wat benen miracle fataba allah alayhim alayat almufassalat ba'daha fi ithri ba'd te aya yoy nga xamanteni yalla mom la indi won juroom ñenti aya la ba ci ñeuk modi yatwa yatwi miracle la loxo bu wex ba itam bi nga xamanteni yalla dafa waxon yonent yalla Musa neko dugulal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana wex dana am lèr lumière bu fess bu ci genné bo xamanteni dana jaaxal kep ko xamanteni jaakarlo nak yow alquran waxne wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'un lin nadirin koku itam ci miracle yi la bokkon ak tawba mudi tufan ak njereer yi nga xamanteni yebalon nako ak teñ yi nga xamanteni itam yebalon nako ak mbottuya ak dret jak tamsuba bam len maskho ak xar gi mu xar geej yi moy juroom ñenti ayat yi nga xamanteni alquran tuddu nako ne ay miracle la yo xamanteni Musa jëfëndiko nako pour convaincre Firawn ak ay ñoñam pour duggal len ci l'islam waye nanguñu amna sax ñu ne Musa nit ku ñuul la woon ñu ne li tax mu nek nit ku ñuul modi liko yalla wax ne ku duggalal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana leer dana wex tal wexay bobu dana jaaxal kep ko xamanteni rek taxaw na jakarlok yor yow yor ñaari beut lola tax ñu bari ne yonent yalla Musa nit ku ñuul la woon ñu bari neen yonent bu ñuul amul waye nak yonent yalla Musa mom ñu bari ci borom xam xam yi wax ne nit ku ñuul la woon te itam bo xolé Egypte ay copte yi fa dekk ñu ñuul lañu ndax amna benn dekk bu ñuy wax Nawba mu ngi frontiero ak Soudan e so demé amna fa lu tollok 20 millions ci ay égyptiens yo xamanteni ay nit ñu ñuul leen e Nawba nak tuba bi mom lañuy wax ni bi e kon lolu day wone rek ne lu mëna nek la yonent yalla Musa nek nit ku ñuul ku melni Cheikh Anta Diop mom waxna lolou te égyptologue la neena yonent yalla Musa ku ñuul la won ci bi mu defé ay mbirem gis na né dal yonent yalla Musa nit ku ñuul la won ala kulli hal tarikh mom tarikh la rek waye ku melni Imam Sha'rawi mom dafa contrôler waye tegguko luddul rek ci racisme ndax mom daf né dal Musa nekulon nit ku ñuul parce que Imam Sha'rawi borom xam xam la ci Égypte ñepp diko ciow mais mom daf né won dal yonent yalla mo dafa weddi wax bi mom neena yonent yalla Musa du nit ku ñuul waaw neena ndax ñuul naqs la ak wañent la te ap yonent warta wañé ko xam nga borom xam xam bu tol ni wax wax bi day nekk jam jam bu reuy lolo tax toujours mak ñi di bëgg nit ñu ñuul ñi xamné l'islam bi kenn momuko l'islam bi kenn momuko alquran dafa wax né ma len bind yalla dafa wax ne ma len bind wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu wa inna akramakum 'inda allahi atqakum ki gëna ragal yalla ci yeen moy ki gën ci yeen moy ki gëna ragal yalla ma len bind nak def len ay giir def len ay peuple pour ngeen mëna xamanté ci sama tour man yalla waye nak ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla ci yeen kon bu waxé né der bu ñuul wañent la daf ko wax rek tek ko ci bakanam waye teggu ko ci xam xam parce que yonent bi ci bopam wax na ni ku wex gënul ku ñuul gënul ku wex gënul ku xonk gënul ku wex gënante bi dal mu ngi amé rek ci ragal yalla
kon inna akramakum indallahi atqakum. Waye dal al muhim huna liñu yittel fi du Musa ku ñul won wala ku wex la, lañu soxla rek moy jikko ji. Waye yalla mom mo bind kumu bonal nga bon, kum baxal nga bax. Waye dal ñu bari jiñ neñ na yonent yalla Musa nit ku ñul la won. Mu melni bi nga xamanteni yonent yalla Musa jëflante nak Fir'auna, te Fir'auna woné ak soxor ci ñi and ak mom, yalla jox nako itam ay tektali doole te moy ay miracle. Bu ci ñëk modi fexé na ba am taw bu metti bo xamanteni taw nako ay fan, taw bi arrêté wul ba dem ba nara alak nit ñi. Lolu defoon titangé bu reuy ci wa Égypte, ñu daldi ñew daw si ñew ci yonent yalla Musa ne ko liñu bëgg moy nga ñaan sa borom bi rek mu teggil ñu taw bi, ndax bu arrêté wul ñun ñëpp danen dé. Yonent yalla Musa daldi ñaan taw ba teggé ko. Ah mu yakani gaay dañuy gëm gaay ne ko ah yow dal ak njibar rek nga ñu ëndil, waye nak ñu ngi lay yegal ni sa njibar gi du tax mukk ñu gëm la. Ah fa arsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qumala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Bi nga xamanteni wala ma waqa'a alayhim ar-rijz qalu ya musa du' lana rabbak bima 'ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijz lanu'minanna lak wa lanursilanna ma'aka bani isra'il falamma kashafna 'anhum ar-rijz ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun. Suñu wëlleurenté ak yonent yalla Musa ba mu ñaan yalla ba yalla teggi mbugal ma rek ñu delu wat ci melokan wa ñu nekkon melni waxuñu won ak mom. Waye yalla continue wat ci ginnaw tufan bi indi ay njereer, njereer yi dugg ci dekk bi luñu bayon njereer yi lek nam ñu dem ba mënatu ñoo am dara, ay njereer yo xamanteni dafa melni rek e soldar yu yalla yebal, ndax sheytane waxon na yalla ne ko e man amna soldar, yalla ne ko kan ñan ñoy sa soldar, mu ne jigen ñi, yalla ne ko man njereer yi ñoy samay soldar. Waaw xet wu ma dem ba jeppi len rek dana yebal ci ñoom ay njereer. Waaw njereer yoy nak ñoy ñew sonal len ñu mujjat ñewat ci yent yalla Musa ñaan lu nekk ñu jabatu ko wax ba yent yalla Musa ñaan boromam yalla teggi mbugal ma bam ko tege itam ñu delu wat rek daldi e fecci wat wolere ba mu yebalat ci ñom itam e ay teñ ñi ne ay mat la wax yi bari na ci, waye dal yebal na ci ñom dal lu melni ay teñ yu len di mat sen lal yek fo dem sen yaram yi sen bop yi yep ay teñ lay nek. Kep ko xamanteni rek weddi nga yonent yalla Musa andul ak mom e ci say yaram ak say yereek sa neeg ak fune mir yeek yépp ay teñ rek nga fay gis. Loolu jaaxal leen ñu ñëwaat ci yonent yàlla Musa ne ko ñaanal sa borom bi mu teggil ñu mbugal mi metti na. Ah yonent yàlla Musa itam daal di ñaan yàlla teggi mbugal ma, teewul itam ñoom ñu continue waat rek fecci waat wëllëre ba mel ni du ñoom ñoo demoon ci yonent yàlla Musa doon ko ñaan pour mu teggil leen mbugal mi. Ñu melni dal ku koy foy ah ñu tekki diir yent yalla Musa lañu chartonté won ak mom defuñu ko, yalla wacce wat ay mbott dekk bi dal fo dem mbott nga fa tali da ngay dox di joggaté mbott yi dafa mujj dekk bi di xey, ndax mbott yi dey ci mbedd mi ci kaw lal yi ci nday fune sa poche yi sax da ngay duggal di genné dara fek ci ay mbott nga genné di sanni, ndax mbott yu bari fune mbott ya nga da ngay tek sax sa bolo añ di añ nga gis mbott yi teb di dugg ngay seppi di sanni, ndax mbott yu bari yalla na tolen lool taxul ñom itam e ñu daldi genn ci nattu ba manam genn ci lañu nekkon ludul dañu lalat ay pexe ñewat gis yonent yalla Musa ne ko ñun dal li ñu bëgg modi nga ñaanal ñu sa borom bi. Xamna yonent yalla Musa kenn ëpp ko nattu, ndax giir gi gëna dëgër bop ci giir gi giri len ko bolel muy jifi e ñu ne ko li ñu bëgg dal moy nga ñaan yalla teggil ñu nattu bi, ndax mbott yi dal sonal nen mu ñaan mbott yépp yalla melni daf ko raxas ci dëkk bi gisato fenn mbott. Amna ñoy sax mbott yi ñu ngi génné ci nil bi
waaw ci nil bi lañu génné rek songu dëkk bi amna ñu né nak dañuy yew rek fu né nga gis fa mbott waaw e biko juroom ñaarël ci natt yi ginaaw biñu téggé nattu mbott yi yent yalla Moussa yaakaani dañuy gëm ñu lankaat delu wat ca yéfer ga ñu nekkoon yalla jéki jéki rek waccé dérèt ñu né dal sen ndox ya ndox mi dal budé ten la wala robiné wala ndox mo ték rek boy ñëwé bo tanxé bay naan rek mu nekk dérèt waaw so duggé di sangu itam mu nekk dérèt mom dal ndox mo xonku ciur la amna ñu né itam dañ ca bolé di bori waaw sen bakkani di soté ko dérèt rek dëkk bi dal fess del ak dérèt wayé ñi gëmul nak yent yalla Moussa ñom la yalla ték natt bobu wax na né sax so bu féké ku wéddi yent yalla Moussa mo and ak ku gëm yent yalla Moussa di rot ci ten bu ki roté ndox mu sel lay yob bu ko lé roté mom ki wéddi yent yalla Moussa mom ndox mu am dérèt lay yob lool lepp yalla natto len ko wayé taxul itam é ñu jajju lulul dañu lalat ay pexé ñëwaat ci yonent yalla Moussa né ko ñun de ñu ngi lay ñaan mbugal mi nga xamanteni yalla tek nañu ko ñu ngi lay ñaan nga gisé ak sa borom bi mu teggil ñuko ndax ñun kat sonu nañu té itam so ñu dimbali wul du bax yonent yalla Moussa mom itam ca mbax nga ak itam yene bu mu am ci xétam ndax bëgguñu bëggul mukk aw xétam daldi texé di loolu dafa nam ci ñom ak texé mu daldi delu wat talal loxo boromam daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay ñaan mbugal mi nga tek sama xet ka teggiko yalla delu wat ndox yi nek ndox yu sel yo xamanteni e mën nañ ko jëfëndiko waye taxul itam ñu jajju ah loolu ne bañu d'accord rek yonent yalla Moussa ci charte bobu ah dañu mujju nak daldi delu wat ci kéfer gañu nekkon yalla nak daldi xamni ñi ay bado la lan mu fasiyene len nak raxas ci ko suuf bañu set wicc mu daldi wax yonent yalla Moussa neko legi nak limu bëgg modi nga genn dëkk bi gennal dekk bi yakula gem ndax dafa am luma bëgg lima bëgg dal modi suuf si dama bëgg ñima gem donn ko waaw wa awrathna alqawma alladhina kanu yustad'afuna masharika alardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika alhusna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'auna wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun legi nak ñu organiser ci kaw ay nax ñom wa keur Moussa ñu ni dal comme ñom ño nekkon bindan yi waaw comme ño nekkon bindan yi ndax ño nekkon e xet wi gëna soufé ndax Fir'aawn mom bamu yégué rek daf leen soufel té ñu nekkon itam ay nit ñu bax nekkon seut ci yonent yalla Ibrahim ak yonent yalla Ishaq ak yonent yalla Yaqub ak yent yalla yusuf te yusuf andi len fofu ci misr ci egypte firaw na japp len daye dal len ba ñoo nekkon mindan ya daan liggey ci keer yi di balek di fot ak di touri mbalit yi ñu leen nak liñu bëgg dal modi comme e dañu am ben fête buñu bëgg organiser fête gi nak dañ ci bëgg nak ngeen abal ñu seeni takay su ko defé nak legi e kenn ku ci nek ci wa keer Moussa yi ab patron ne ko dal dama bëgg nga abal ma ay takay ñom nak ñu jël seen or yu am valeur ya ndax mujjuna mom Fir'aawn ñemeetul wa keur Moussa yi ndax e miracle yi nga xamanteni yent yalla Moussa jëfëndiko nako ci yett wa ak loxo ba ak tawba ak njéréer ya ak téñ ya ak mbott ya ak dérèt ja ñemeetul nak légui mom yent yalla Moussa mom yent mom Fir'aawn ñemeetul yent yalla Moussa fofu nak ci la diggal mom Fir'aawna e soxna mi ne len dal lima bëgg modi ngeen jël sen takay ngeen abal ko e banu Israël comme ñom sen fête gi jublu sina bu ko defé nak ñom ñu solu ci
ñu jël nak sen takay ya sen or ya sen valeur yep jox ko wa keur Moussa yi ndeke ñom lañu bëggoon modi buñ leen joxé or yi ñom amna ñu organisé won pour and ak yonent yalla Moussa ndax yonent yalla Moussa warna and ak ñom pour genn dëkk bi waye lolu nek mbir mu doy war nek mbir mu doy war ndax ñom warna ñu genn dëkk bi te itam Fir'aun nguram yatuna te itam amna doole te itam geej gaangi ci seen kanam xamuñu ñuy def ba jall lolu defoon nak jaaxle bu reey ci Fir'aun ci yonati yalla Musa yonati yalla Musa daldi wax gaay nak ne len nanu baye dal ba bu gudde rek ñu daldi yollo su ndank genn waye wax na ni bañu ñëkke jop pour dem dañu gëlem gëlem nañu xamuñu fuñu jëm mom yonati yalla Musa bi mu gëlemé nak dafa laccé né waw ñun dé gëlem nañu xamatuñu fuñu jëm am nak ñuko wax né ko yonati yalla Yusuf alayhi salam waxon na né bis bu ngeen démé bay génn Égypte dana am ben yonent bu ñuy wax Musa Imran mo koy jur bur bu kacior bo bu ñuy wax Fir'aun mom moy jamar lok mom te itam ci ay loxom lay alko legi nak su ngeen demé bay genn dekk bi na ngeen ma genné dekk bi yobale na ngeen ma sulli ci sama bammel yobale ma yobuma baytul maqdis mais fi bu len ma fi bayyi ndeke sen gëlemte gogou yalla ko def ndax bëgg nañu yene ba nga xamanteni Yusuf amon nako ci ñom te moy ñu genné ko Égypte yobuko Jérusalem lolu am tax ñu gëlem yentu yalla Musa nak daldi retourner daldi ñu wax ko lolu ne ko dal Yusuf waxon na ni dal buñdi dem bay genn nanu ko nanu summi bamelam yobuko fele ca Baytul Maqdis mu lacc nak mom yentu yalla Musa ne kan mo fi xam bamelu yentu yalla Yusuf ken xamuko muy wor nit ñi di lacc kenn par kenn di lacc kenn par kenn ba ag ci ben magat magat mi nak mom mo ne xamna fañu sul yonent yalla Yusuf mu ne waye nak yonent yalla Musa ma ngi lay yegal ne duma la wax mukk ne la barap sangam len ko sul ludul ne charte bi ma bëgg chartante ak yow dama dang ko nangu mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëlëk fo dëkk ci aljana ma and fa ak yow dëkk yonent yalla Musa ne ko non lol mom duma ko def mom dal wax ma rek barab bi waye nak nek fi di la war lol nan la da nga dugg aljana ak yoy koku mom duma ko def soxna se ne ko kon de duma la ko wan yalla dadi yebal jibril ne ko demal nga wax yent yalla Musa ne ko nako nangu nan nangu charte biko soxna se wax bo legge ñu bok ñom ñaar dugg aljana te fum nek fa la soxna se di nek yent yalla Musa daldi nangul soxna si lol waye ndigal li mu ngi joge ci jibril jele ko ci borom bi bimu ñëwé neko waaw kon nak nangu nako ëlëk fu muy dëkk rek fa ngay dëkk soxna ci neko kon nan ma yanu ndax awma tank yuma doxé ñu yanu ko waaw ci guddigi lañu dem soxna ci moy ñëw ba ci nil bi waaw ci bir ndox mi mu ne leen fi lañu denc yonenti yalla Yusuf waaw yonenti yalla Musa daldi ñaan ndox mi di andu fekk bobu ndox mi sax mur na bamel bi ndox mi di andu ba mu leer waaw ñu gas ba mel bi gas ko bu ñu ñëk fajar di jot genné nañu yonenti yalla Yusuf ci bamel bi ba yenu ko wara genné ak mom dañuy yenu bamel bi rek biñu yenu neew bi rek lañu xamaat yoon wi nak xam fi ñuy jaar ne gis ni lolu kon hikma yalla la jëlen xamé yoon wa nak dal di teggu ci yoon wi nak wara nak genn dekk bi dem nak wuti nak fa len yalla yebal mbok yi histoire la bo xamanteni tabarakallah guduna te ken munu ko ndexañ ndax li ci lambu ci ay njariñ dafa bari ñu bëgg ko genné nak tabarakallah ci kemtalay suñu deg ak kemtalay suñu gëstu mu melni nak waxtu yi dafa jeex ñu bëgg rek
nuyu ñi nga xamanteni ay soppé lañu di déglu émission bi di ko rafetlu et ñi nuyu Malik Sow di nuyu Husseinou Ndiaye di nuyu Idriss Diédjou di nuyu Makan Sen ñu nga dëkk ci Rue 15 angle corniche ñu nga nek ci sen atelier bu ñuy wax Philippine Rotin ñu ngi leen di nuyu di leen sante et ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax ñukay wax Tianesi nek ci Masjidu Rasul ci Jeufel Kat di nuyu itam Kumba Sey Wad ci Geultapé sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak sen mbokk Pabja ak sen soppé al imam Moussa Gueye. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

0: bind len jël len ci ñak andi len ci am koku modi yalla modi ar-rahman kon na ngeen ma top top len ma te top itam samay ndigal te li digaluma len ku bu len ko def ndax sen alkandale qalu lan nabraha alayhi akifina hatta yarji'a ilayna musa ñine ko dedet ñun duñu dañ mukk di jaamu yekki wi ba musa di delusi ndax yekki wi dal moy suñu yalla mom la musa don seti waye dañu juwatlo kon dal su yebo rek nga noplu nak ci warate bi xamne ñun dal ki lañu gëm te mom lañuy jaam motax haruna nak bam ci tayé mu dal di tok japp njamburam motax musa mom bi mu ñëwé dafa attaquer harun neko ya harun ma mana'aka iz ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa 'asayta amri muniko yow harun lutax ba nga len gisé ñu wacc yoon wi def lu wuté lima len bayé lima len digël lutax yow topuloma ndax da nga moy sama mbir te bi muy wax lolu fekk na mu ngi tey ci sikimu harun mu ko tey loxo chamuñam japp ci kawaru bob bi waw mu ko tey loxo ndey joram waw di wax ak harun nak melni ku ko pogné waye mu ko pogné japp ci sikim bi ak kawaru bob bi ne ko nak lutax nga def li haruna ne ko yabna yow sama doomu nday la ta'khuz bi lihiyati wala bi ra'si bul japp sama sikim te itam bul xecc sama kawar yangi japp sama bop japp sama sikim muneko inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam taqub qawli muneko dama ragalon rek e jema am nenen numa def suko defé nak su boba takaliko man na am ci seen bir du ko defé nak bo ñëwé man nga ma attaquer dal sama ko ne ma yaangi ni takalé giru israël ba légui ñu nekk ñaari groupe mu nekk lool la doon daw waye nak defna li mu mën waxna e itam léralal na len waye nak ñom ñoo dëgër bop bañ waye dama doon bañ nak insister té suma insister mën nañu nekk ñaari kurel ñaari groupe té nak bëgguma takalé takalé dal mu mënumako e légi nak muné ko wayé fitna bi yépp wa jëlé moko indi wa jëlé ñuy wax Moussa Samiri mom mo indi fitna bi en ci Allah Moussa daldi bayyi nak Harun daldi waxu ñew ba tim Moussa Samiri né ko fama khatbuka ya Samiri ma sha'nuka da'i ila ma sana'ta lan mo waral li nga def ko lutax nga def li naka nga ko mene ma baye len fi wax ju leer na len na ngeen top Harun lepp lum len digal ma len ko digal lum len tere ma len ko tere lutax nga def li ah mom Musa Samiri mo dal di expliquer mom itam woné li nga xamanteni mom la def ndax wax deug yalla fenul leralal na yenen ti yalla Musa lamu def muneko basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min athari ar-rasuli fanabastuha fakadhalika sawwalat li nafsi muneko damay gison ñom luñu gisul won te moy kero ba jibril di ñew di ñu dab ci ci ndox ma ci bir ndox ma ci yoon wa neena man xamé won na jibril te ñom xamé wuñ ko neena nak faqabadtu qabdatan min athari ar-rasul neena nak ci la tib nak ben tib ci tanku fasu jibril wa neena nak tib bobu bama defere yek wi ba pare fa nabastuha neena ma sanni ko nak ci ko bama ko suyé rek neena ci la nek yek nak mané len ki nak moy sen borom mom la Musa don seti waye daño juwatlo muné ko fakadhalika sawwalat li nafsi lol nak sama plaisir la rek sama bëgg bëggu bop la ndax itam man sama xel yalla daf ci sama xel yalla daf ci massa def e
1: ma gëm yëk man dal yëk rek la gëm nak la gëm ndax sama giir xamuñu luddul jaamu nak nga xamne kon innamal a'malu binniyat nit ku nek ñaare la nga yene te mu deggu ci sa xor rek su yagge rek yalla fekk ci la ci kum yene bi dafa deggu won ci xolu Musa Samiri ba mu jaral ko mu jog di def ay pexé lolu tax yalla yombalal ko ko rek mu def ci nak miracle bu doy war bo xamanteni jaaxal na nit ñamu nekkalon lolu tax bam ne len yalla la rek ñom ñu gëm ko fekkon na itam wa keur Musa ñom Fir'auna yaron na len ci jaamu xërem tamal len ko ba mu dem ba jaxassok sen sidit wa ba kérok ba yonenti yalla Musa xare geejgi bañu jall te wa keur Fir'auna ya lab romb nañu benn dekk fekk fa aw nit ñuy jaamu xërem diko wër di fecc kérok ñom wax neen yonenti yalla Musa ne ko ij'al lana ilahan kama kana lahum aliha wax neen ko ne ko ij'al lana ilahan kama lahum aliha yalla ji ñi am diko jaam ah ñun de buñu sañun nga wutal ñu yalla ju mel ni yow Musa ñu wër ko itam diko jaamu di tegg di fecc xam nga kon ñom loolu itam yagoon na nek ci seen xel motax ñamu nekkon ci seen xel itam ba Musa Samiri defé pexem ba andil len yalla ne len ki moy yalla ji dafa tombe ak nak mu nekkon seen bëgg bëgg bu jëk loolu tax nak mu yomb lool ci ñom ñu fekk ci ko waye amna ci groupe bo xamanteni ñom d'accordu ñu won ñom dañu andon ak Haruna top japp seen jambour jaamu ñu ci yalla ba motax nak ba mu netele li Musa mom Musa Samiri bim netele li yonenti yalla Musa ne ko moko def yonenti yalla Musa dafa mer ba e wax yalla ne ko dal limu bëgg modi mu dé ci saasi yalla ne ko a dédét nak du dé mu ne ko lutax mu ne ko ndax dafa tabé mu ne ko kacior la waye ku tabé la ku mëna joxé la setal nak benen xétu alkandé waye bu mu nek dé méré nako waye nak é ku yéwén la ci alalam mom Musa Samiri lim doon kacior ku yéwén non la ci alalam waye mom décision ba yonent yalla Musa ndiku na jël modi rek na génn aduna ci saasi ndax méré gum ko méré yalla nak ne ko e comme dafa nek nit ku tabé setal benen xétu alkandé ci la yalla nak e ci la yonent yalla Musa nak wax yalla ne ko kon genné ko ci bir nit ñi comme yakkat la légui dal ni nit ñi nek musibam nit di dawé jaan diko dawé gayne diko dawé rap yu bon yi mom nakoy dawé nit ñi waaw kon Musa Samiri demon na ci alkandé giko yalla tek ba e and ak dekk ak jaan ci tax wala mu dekk ak gayne wala mu dekk ak rabbu bon mo gëna nek ci mum xéewal mu dekk ak nit ñi dañu melone ni ay jaan ci ño ci mom waaw mu ragal nit ñi fu mu gis nit rek daw waaw fu mu gis nit rek daw ne ko buma jégué waaw mom la alquran wax ne Musa waxna Musa Samiri ne ko yow nak sa alkandi ci aduna modi ragal nit fo gis nit taw xam nga lolou doy war xam nga njariñ li nek ci nit ñi nekul ci fenn ndax gaynde mom mënul may kenn ndox mu naan mën la fajal benn soxla kon Musa Samiri mujjina yerul soxna yerul dom yerul dara nek rap waaw di and ak beye xari di and ak ñay mom dal andatul ak nit ñi waaw mom dal mujjina nek nit waye na xel me xalat mi yeb mu ngi ci and ak rap yi fu mu gis nit rek dal di daw mom la alquran wax ne yalla Musa waxna Musa Samiri ne ko fazhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlifahu motax ñu ne la misasa bi la misasa mom la daan wax la misasa manam la taqrubni buma jégué buma jégué mukk waaw bu ko nit wursé rek mu né ko buma jégué dal di daw ñu né nak la misase bi soko ñaaré boko bindé ci auto auto du ko laal manam du accident waaw mom lañ leen waxon ci waxtaan yele wessu moy bat bi yalla alagé Musa Samiri muneko itam te alkande aduna ji moy lolou waye bu alakhirah bi euleuk am nga rendez-vous safara te rendez-vous bobu nak du wuti mukk euleuk fokk nga duggu safara xam nga li yalla gëna bañ moy bokalé li yalla gëna bañ modi bokalé li sax nak yalla mënul jéggel Musa Samiri ndax daf ko bokalé ba paré propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla propagand ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla té itam yalla mën na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé té mak ñi wax néne ash-shirku asghar min dabibin naml manam bokalé sewna touté na ni tanku xorondom wa xorondom mën nay dox ci sa wét fukki xorondom mën nañuy dox ci sa wét té do ko yegg té sen tank yam mo ngi nan dip dip té yeguloko kon nit itam mën na bokalé ti duko yeb kon bokalé touti na e yu bari nit ki mën na ci bokalé waye nak lepp luy niru bokalé rek julit bi daf ko wara daw ndax mo nek bakkar bi nga xamanteni yalla amu ci sago duko jéggelé mukk motax yalla alagé ko la misasa ba paré ne ko itam am nga rendez-vous ëlëk safara té rendez-vous bobu kenn duko fossé fokk nga duggu safara Musa neko wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akifan lanuharriqannahu thumma lananṣifannahu fil yammi nasfa Musa neko nak sa yalla ji nga xamantene mom nga don jamm propagande ci nit ñepp ñukoy jamm Musa da di jël yalla ji ray ko lak ko ci safara ba mu nek doom wax ne sax bimu ko rayé ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox wa manam sawal ci kaw nak wi xam nga pour e xam nga tay kamilu alquran ko tegal julit ne ko tour ci sobé duko def mukk bu fekke liman nga ci xolam duko def mukk suko defé rek gëmatul alquran wa waye nak pour mu meuna toutal Musa Samiri toutal yalla mom yonent yalla Musa bamou reye nak bi ba pare dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox ci kom tour ci sobe mu dadi saw ci kom nak wi bamou toy xep Musa dadi jël nak wi lakko bamou nek dom mu ne ko la xolal dadi koy jël nak wal ko manam euf ko ci geej mu tasaro legi nak problème bi dess ci nak ñinga xamanteni ñoo wuté won ak ndigalu yonent yalla Musa don jaamu yekkwa and ak Musa Samiri Musa Samiri alak nan ko waaw ñi ando nak mom nak lan la len yalla tek motax yalla nak wax yonent yalla Musa ne ko gaay ñinga xamanteni nak ñom ñoo don jaamu yekkwi ñom nak lima le digal modi nanu len ray nonu len ray parce que lolay far bakkar bi ah wanti la ci xew modi ray ba don na doy war lol Musa ne ko ñan ñoy ray mu ne ko ñi jaam wul won nonu ray ñi don jaam legi nak te amon na ca mboloma ko xamanteni bayam don na jaamu yek te kon bu fekke sa bay don na jaamu yek wa yow ya wara ray sa bay amna ci ño xamne sen yaay don na jaamu amna ci ño xamanteni sen dom don na jaamu amna ci ño xamanteni sen tante wala sen bajjan don na jaamu parce que ay mbokki kesse dajé kon ay mbokki kesse ño wara rayante lolou nak bañu jëlé ngannaay ya nak jox ñinga xamanteni ño jaamu wul won pour ñu wara ray ña jaamu kéro taxaway bu tiss la ndax nit jakarlo nak domam war ko ray nit jakarlo ak bayam war ko ray ni jakarlok magam war ko ray lolou tiss ci ñoom ñune nak yonent yalla Musa li tiss na waxal yalla nak mu woyefal mbir mi yalla ne Musa kon dana yabal ben xin ben nir xin bi nak bu ñewé day lendeum kriis ba nga xamanteni ñom do duñu xamanté waaw duñu xamanté ñom ci seen biir su ko defé nak légui xex lay doon waye nak dana dogal man yalla ci ne ñi dé ci xex bi ñepp moy ña doon jaamu yëkëw waaye képp ko xamné jaamu loon yow do ca dé dara dula ca laal bi xiin wi ñëwé nak mu nekk lëndëm ku jéggi dayo ah nganna yi commencé jog nak waaw légui yow ko dajé rek yor nganna yi dooral waaye kéro ba xiin wa ñëwé ba xex ba commencé ña ca dé barina lu tollok juroom ñaar fukki jooni nit dénen ci waaye ña dé ñëpp ci juroom ñaar fukki jooni yoyu moy ña nga xamanteni ño doon jaamu yëkku ñom ño dé ci bir xex ba lolu mo doon li nga xamanteni mo doon kafara bakar bi waaye nak lu ñëkk nak ñëpp di dé ci ña jaamu woon yonent yalla Musa ñaan na borom bi e ko nak ma ngi lay ñaan nga jéggel leen nga jéggel ña dess ndax itam deegi bari na e yalla itam jéggel na leen ne itam ku dé ci ñi jaam woon shahid nga manam martyr nga képp ko xamanteni nak jotuloo dé jéggel na la sa bakkar loolu itam dellu ci yërmëne yalla dellu itam ci yërmëne yalla kon yermane yalla yatuna mom la alquran waxne wa iz qala musa liqawmihi ya qawm innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum alajla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khayrun lakum 'inda bari'ikum waye ba musa tube yalla neena fataba alaykum innahu huwat tawwabur rahim waye waxne ne yalla tanu lona yonent yalla Musa ne ko nak nga wut lu tollo juroom ñaar fukki personne su ko defee ngeen ñew ci montagne bi xam nga Turu Sina montagne la bo xamanteni yonent yalla Musa e barabu khalwam la won su deme ba am probleme rek dem fa wax ak borom bi delu ci wat xamna amna ay dem yuñ ci lim waye dem na fa dem yu bari yo xamanteni sax alquran limuko waye barab la won bo xamanteni bu masana am problème rek dem fa wax ak yalla delu ci wat barabu khalwam la won mudi montagne bobu di Turu Sina motax e yalla wax yonenti yalla Musa ne ko nak tanal lu tollok juroom ñaar fukki personne nga and ak ñoom su ko defé ñu ñew nak ci montagne bi jéggulu ndax liñu def reyna ndax dañ ma bokalé té man bokalé rek la bañ né ñu ñew nak xamna xex bi amna ñu bari dénen wayé ñu ñew nak pour jéggulu ci Musa tan juroom ñaar fukki personne waaw pour ñi dem wayé nak ñamu tan moy ñinga xamanteni ñom jaamu wuñu woon yëk wi moy ña togon japp seen yam wayé ñom bañu démé bañu démé ba ag ci montagne ba mom la alquran wax ne waqtara musa qawmuhu 70 rajulan limiqatina falamma akhadhatuhumur rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'u anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khayrul ghafirin motax bañu ñëwé nak ba ca montagne ba néna amna nak ben zalzala shadida manam ben yëngatu manam tit gu reuy go xamanteni tit neen ko fa ñoom juroom ñaari personne yoyu nga xamanteni Musa tanon na len pour ñu jéggulu ji lu reuy lolo am tit neen fa tit go xamanteni yobbu na len barzakh manam tit neen fa ba dé mu nekkon tit gu reuy ci ñoom ñu ne waaw lutax tiit gogu am ñu ne ndax bi e Moussa Samiré yi du jaamu yëkk wa andak nitam ñooñu ñoom ñi nga xamanteni jaamu wuñu woon dañu togon noon rek dafa meloon ni dañoo and ci affaire ba ndax la jaadu woon mooy ba Moussa Samiré yi defee loolu ñoom ñu taxaw opposé ne leen nag jaamu gi du fi amee ba bu jaree sax xeex ñu xeex ba nga xamanteni léegi e jaamu googu Moussa Samiré yi imposé woon nit ñi bañ a am waaye ñoom dañu toog rek dañu wax tuuti ñële faale wuñ leen ne leen lan nabraxa aakifiina duñu dañ di jaamu yëkk wi ba Moussa di dellu si ñoom itam ñu toog jàpp seen njàmbur ñu ne jàpp seen njàmbur googu nag moo tax yàlla pinir leen ci raj fa boobu waaw moo tax ñoom itam ba ñu demee tiit nañ fa tiit goo xamante ni ndax hëy ba yàlla ba tiit googu moo leen yóbbu bar sax ñoom ñëpp ñu dee ci saasi kon mu mel ni soo nekkee ci dëkk wala nga nekk ci kër wala nga nekk ci réew nga nekk ak ay nit ñuy def lu bon bul dañ di wax feek ñu ngay def lu bon loolu ngay wax lu baax di dendale ndax bés boo ko deful bis bu mbëgal ñëwee itam danga ci jël sa wàll waaw moo tax e assakitu an ilxaq cheytanun axras ki gis dëgg noppi ci jàpp ci njàmburam ne nan cheytaan yi bu muuma la waaw boo gisee daal mu leer na ne lii du dëgg moo xam ci kër nga ko gis wala nga gis ko ci réew wala foo ko mënti gis rek mu leer na ne lii yàlla d'accordu ci yonent bi d'accordu ci waxal soo mënee takk micro takkal micro wax soo mënee bind bindal nga wax waaw boo ko deful itam ëllëg bu yàlla dee wàccee mbugalam itam dana la jox sa wàll moo tax itam ñii li ñee doon jàmmu yëkk wa ñu toog jàpp seen jàmbur moo tax raj fa bii dal leen waaw ñu tiit fa tiit mu metti ndax yàlla réactionné ba ñu faatoo nag ca barab ba keroog itam yonent yàlla Moussa jaaxle na jaaxle na waxat yàlla ne ko rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl mu ne ko yow sama borom bu la neexoon ñii nga alak leen lu jiitu ñuy ñëw ci barab bi nga alak leen alak ma mu ne ko nag atuhlikuna bima faala sufahaau minna ndax tax ñuy alak di ñu rey ci loo xamante ni ñun defuñu ko lu dul nit ñu doyee di ñi nga xamante ni ñoo ànd ak ñun nit ñu doyee di ñooñu seen def-def moo tax itam nga réactionné nii ba rey ñii ma àndal mu ne ko in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tashaau wa tahdi man tashaa mu ne ko lii fitna la rek boo wàccee da nga ci gindee ku la neex da nga bàyyi itam cànkute ci fitna bi ca ka la neex mu ne ko nag wante ak nu mënti deme anta waliyuna nu mënti deme rek yaay suñu kilifa yow la nu gëm yow la nu am faghfir lana yàlla nga ñu jéggal warhamna yàlla nga ñu yërëm wa anta khayrul ghafirin te ñiy jéggale ñépp yow yaa ci gën moo tax Moussa daa di ñaan boromam ne ko nag su ma ànd ak ñoom ba fii ñu dee fi su ma demee tuuma dana ma topp kon nag maa ngi lay ñaan nga dekkal leen wax ne ni foofu kenn par kenn doon dekki kenn ku ci nekk gis boo dekkee da nga gis sa morom tëdd mu leer na la këli dafa dee ñu jékki-jékki teg ci juróomi minute kooka dekki kooka itam toog juróomi minute gisaat keneen ku tëddoon ci wetam dekki ba juróom ñaar fukki personnes yépp mat yàlla nag daal di leen di jéggal ñu daal di wëlbatiku dellu siwaat ci kër ga moo tax nag yonent yàlla Moussa dañul woon doon ñaan yàlla ci barab boobu mu wax ne waktub lana fa fi hadihi dunya xasana wa fi l axira inna hudna ilayk mu ne ko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan fii ci àdduna nga bindal ñu fi aw yiw mu nekk barab boo xamante ni yiw rek leen fiy liggéey bañ fiy liggéey ak mooy xam nga àdduna am na ñoo xam ne ak mooy rek leen fiy liggéey bu ñu xëyee suba ba jant so ci mooy yàlla rek la ñuy dëkk ñooñu seen àdduna mooy rek leen fiy liggéey mu ne ko itam maa ngi lay ñaan ëllëg àlaaxira yàlla nga ñu fa bindal aw yiw àdduna yàlla leen fi am yiw ba bañ fiy jóge àlaaxira itam yàlla leen fi am yiw ba bañ fiy jóge mu ne ko inna hutna ilayk ñun kat tuub nañu jëm ci yow yàlla ne ko azaabi usibu bihi man ashaa
0: wa rahmati wasi'at kull shay'in muneko yalla neko nak sama mbugal neena jam buma neex rek la koy jox kuma sof rek mo mbugal ko muneko waye nak sama yermane yatuna fokh nané dal ñimay yeremay upp ñimay mbugal wax neen ne bi yalla waxe wax bi iblis dafa contane yaakar ni dana dugg ci yermane yalla yalla nak ne fa sa'aktubuha lil ladina yattaqun sama yermane nak gaay yi la koy jox waaw ñimay moytandiku ci lima bëgg ak lima bañ wayutuna zakat ak ñi joxe azaka wal ladina hum bi ayatina yu'minun ak ñi nga xamanteni suma wacce ab kentan ñu gëm ko al ladina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi ñi nga xamanteni dañ ñu top neena sama yonent bobu ñuy tuddé muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammad mom nga xamanteni alladhi yajidunahu maktuban indakum fi at-tawrat muneko yonent bobu nga xamanteni fekk nanuko ñu bindu ko ci téré bi mala jox mudi tawrat bindu ko itam ci téré bi ma jox yonent yalla isa mudi injil mune mu nek yonent bo xamne ya'muru bil ma'ruf da fay digle lu bax wa yanhahum 'anil munkar muy téré lu bon wa yuhillu lahum at-tayyibat mulendi daganalal lepp lo xamanteni lu tey la te bax ci nit wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith mulay muy aramal ci ñoom lepp lo xamanteni baxul ci nit waaw aramal sangar aramal mbam waaw aramal njaalo aramal sacc lepp lo xamanteni baxul ci society bi yenente bobu aramal nako ci bopam aramal ko itam ci aw nitam wayadaw anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim xam nga yenente yalla musa e xet wamu andalon ñom su sobe masana tak ci seen yere duñu ko raxas ak ndox dañuy dag fa sobe sa tak numu man ci tollu dang koy coupeti so jende bazin jende ko mètre 25000 francs itam su fekke tak na sobe bu la ci xalé sawé wala lenen tak la ci mudi sobe e xam nga budé ci xétu muhammad dang ci wiss ndox mu dañ waye budé ci xétu yenenti yalla musa wala yenen xét yi ñom dang koy coupeti kon yonent bobu di muhammad sallallahu alaihi wasallam yermande la ci aw xetam ndax ñom bu len sobe taxé dañ koy wiss ak ndox mu dañ mu ne ko itam yonent la bo xamanteni ku ca def bakkar dang koy toop waye do ray sa bop ka qatlin nafs fi tawba waaw yi nak da ngay def bakkar ñun la bo toobé rek yalla genn na ci waaw at-taibu min adh-dhanb kaman la dhanba lak mu ne fal ladhina amanu bihi ñi nga xamanteni gem nañu yonent bobu wa azzaruhu wa nasaruhu te ñu top ko dimbali ko ci mission jappale ko wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu te itam ñu top alquran gi nga xamanteni wacce nen ko mu and ak yonent bobu di muhammad sallallahu alaihi wasallam ene ñoñu de ulaika humul muflihun ñoñu ñe way taxaña xam nga yonent yalla musa yalla annoncé nako yonent yalla muhammad ca turu sina wan ko ni dana ñew kon kep kuy sa njabot and ak yow su yonent bobu ñewé na bayyi lima ko jox te and ak yonent bobu e ci le tuddu nak qualité yi nga xamanteni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nako te itam limu am ben yonent amuko mu melni mbokk yi e histoire bi batay duñu dañ diko continuer ndax waxtan wi di ñew insha allah dañ len wax fi Musa jaar ak benen way bu doy war bu ñuy wax Qarun ndax genn na ci Musa Samiri waye inshallah waxtan wi di ñew dañ len wax fi nga xamanteni jaar na fa ak Qarun mu nekkon capitaliste bu yalla baxé won mu am alal ju bari koku itam bokkon na ci aw nitu Musa kon liñu mëna gis dal moy yonent yalla Musa ku bari won natul yalla genné na ko ci Fir'aun mu joge ci Fir'aun yalla boole ko ak waju ñuy wax Musa Samiri ba mu ci genné itam dana am benen way bu ñuy wax Qarun bu ci joge itam dana songante ak jababire yi e wara jëflante ak ñom amna itam ben nit di nitu yalla bu yéme bu ñuy wax Khadir mom itam batay mu ci bir histoire bi mu melni kon histoire bi des na tuti waye itam des na ay waxtaan yu am solo mu melni rek fokk ñu nuyu ñi nga xamanteni e ñu ngi bind émission bi ci diko rafetlu
1: ki ci jitu di Mamadou Bachir Mboup nek minisé nek ci Medina ri 13 angle 4 di nuyu itam e farsal ci kassor di nuyu aja awa wañ ci rifisk di soxna ci Moussa Mbaye nek itam awom di nuyu Abdoulaye Sarr nek commerçant ci marché Sandega cantine numéro 44 di nuyu Mamour Kebe ci Yarax Tefes di nuyu Pape Issa Sow nek commerçant ci Pikine Talibou Mak et di nuyu itam Madame Binta Ndiaye et dekk ci cité cité Ikotaf ci Pikine di nuyu Khadijene ak Pend Demé ak Pend Sille ak Oustad Ousseynou Sille ak Kodde Sille ak Roxé Sille ñom ñu nga dekk ci HLM Angle Mous di nuyu itam Diara Sille ak Kumba Sille ci Louga quartier Serigne Louga di nuyu itam Aïda Diop ci Mboro quartier Escale et mbokk yi

waye dajale xam xam rek te do ko jëfé dajale ko nonu rek amul ben njëriñ amul ben sens nit ki bala xam xamama am njëriñ mu jëfé ko mu ne ko kon nak li nga yor lu mu tuuti tuuti balan ci atek leneen nang koy jëfé ba nopi ndax dik na ci hadith yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ni man amila bima alima warathahu Allah ilma ma lam ya'lam yaronte bi neena kep ku nga xamne la nga jotta jang ci xam xam jëfé nga ko mune yalla dana la xamal xam xam bodul jang ci téré waaw xam xam bodul jang ci téré waaw nit ki bu jëfé lamu jang amna leneen lu ko yalla di xamal so gisé nitu yalla yi ñu top leen lolo tax waaw lañu jang lamu neew neew da nañ ko jëfé waaw ay duñ jang nonu rek bayyi nonu motaxit am yalla xam xam bu mu leen di jox waaw bu bokut ak nak xam xam bi nit ñi di jang ci téré yi xam xam bobu nak le luqman yene dom ji motax mu ne ko li nga jang ang koy jëfé ba nopi sokké tek leneen mu ne ko ya bunayya in aradta an tu'akhi rajulan fa aghdibhu qabla dhalik mu ne ko yow sama dom su bëggé xaritok nit ena nang ko merlo ba nopi soga xaritok mom maana nang ko natou waaw nit da fay natou xaritam set fan la tollu ci mom waaw ndax amna xarit yo xamne da fay neex rek ñu and ak yow sunna xare ñu bala waaw sunna xare ñu bala da fa am ben way bo xamne da don natou fu xaritam yi tollu ci mom ndax yalla daf ko manigan mom alal lol waaw ku ne rek di feñal ak mbeugelu aku xarito ci mom diko wonne yow rek la no am ci xarit te suñu xarit ak yow sincère na ndike yo soxlu wuñu ko mom alalam la nu soxlu ben bis rek mu bayyi bu guddii mo ray ben beuy takhal taka badret bu mu takhrib mo takhal yaram wa bu mu takhrib mu dadi ñew fekk ñetti xarit la amone mu dadi ñew ci kenn ki feug ko mu ubbi ci guddi gi mu gis ko mu yor paka paka bi takhderet yere yi takhderet mu ne ko waw diw lan la ak semelo kan wi lo don def mu ne ko man de sheytane mu man ben way dal la joter rek sheytane mu man ma ba ma ray ko waw dama ko jamat ba fu ne ni fatuna legui nak jaxle na na xam na ne danañu ma japp mu ne ko señ bi li kat woro ko wona def dadi delo wat buntam ne ko comme dal e musiba la te worul man dal tabarkallah dadi dal melni ku daw mom ay responsabilité am ci waji comme duguna ci musiba mu delo buntam bayiko waji taxaw ci biti rek waji dadi retourner wat demat ci ñaare lu xarit bi bimu ñewé itam fegg ko wax ko lolu xarit bobu itam daldi daw res waaw woné dal né ah xaritam la way dal amna musiba yo xamanteni dal bu mu ko ci duggal ndax mom dal amna yo xamné xaju ci daldi delo buntam mu dem ba ci ñettelu xarit ba mu fegg ko xarit bi daldi ubbi mu ne ko man de dama ray nit te nak xamna ne danañu ma japp te jaxle na xarit bobu daldi ne ko kusumil sey mbub mu sumi mbub bam mu duggal ko ci dusam sangu ko bam mu sangu ba set mu jox ko yeneen yere mu sol mu ne ko lima bëgg dal moy dëkk bi nanu fi génn ndax comme def nga fi lii daal

mune ko ndax dom neena nit dafa wara yar bakanam waaw nga samontek sa sharia samontek sa l'islam ba sa bir du lek alal ju haram fehitam ba samontek sa l'islam ba sa pey du def lu haram waaw nit dafa wara mom bakanam waaw motax mag ñi di wax ne nit ki warna fexé waaw ci yar sa bakkan rek war nga fexé ba soxna bi nga nekkal ci kër gi bu mu xam sa bëgg lek bu mu xam sa bëgg jigen bu mu xam sa bëgg dom waaw ndax ñet yi bu mu ci xam rek santage la waaw su xamé sa bëgg lek bu la méré yéxal añ bi su xamé sa bëgg jigen ah su la méré téré la bopam so xamé sa bëgg doom bu la méré duma sa doob kon nak na nga de do aduna so de do aduna rek te ñepp te aduna te ñepp waaw mune ko sama doom naga moytu bakkar yi nax day waral dumay aduna lu jitu dumay al-akhirah yalla duko xare ba ëlëk fi rek la lokoy wone mune ko bakkar yoyu modi moy sa ndigalu ñaari wayjur baxul nang ko moytandiku ndax kuy moy sa ñaari wayjur fi ngay jëkka toroxé waw lu jitu ngay am toroxtek al-akhirah muniko ba ca top itam modi fen ba ca top di wor ba ca top itam di dok mbok muniko ñenti bakkar yi nang ko moytandiku waw ndax da fay waral dumay aduna ak dumay al-akhirah mune ndax dik na ci hadith yonentibi ne ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjil Allah ta'ala li sahibihi al'uqubata fi ad-dunya ma'a ma yadkhiruhu lahu fi al-akhirah min qati'ati ar-rahimi wal khiyana wal kadhib wa inna a'jala at-ta'a thawaban li silati ar-rahim hatta anna ahla al-bayt la yakununa fajara fatanmu amwaluhum wa yak turu adaduhum iza tawassalu yantibi sallallahu alaihi wasallam neena amul ben bakar bo xamne yalla dana ci gaaw di mbugal kako def fi ci aduna mbugal ko ci itam al-akhirah neena lu upp dok mbok ak wor ak fen waaw mune itam niki nonu bakka neena tiyaba bi yalla di gëna gaaw pour fay ko nit ki fi ci aduna fay ko ko itam ëlëk al-akhirah modi jokk mbokk waaw kon nit ki su day jokk mbokkam rek na japp ne dana am aduna bu neex dana am al-akhirah bu neex su day dok mbokk nak lu dundam neex neex ci njël ben nga itam ne sorale ne mujju gu bon lay am yalla ñu ci yalla mussal mu ne ndax yenentibi moy wax neena da nga gis neena mbokk yo xamanteni naam ci walu jiko sax nek ñu ñu bax xeyna ay katchor len ay nan katu sangara len wala tabarkalla dal ay katchor lañu dal bi ma'na al kalima neena luñu bon bon ñom mbokk yoyu fek ñu ngi jokko di dox senu mbokk di ko rabanti bu mu jup neena yalla dana yokku sen wërseuk yalla dana barkel njabot ga feek ñu ngi jokku mbokku ga kon nga xamne ay mbokku luñu bax te jubawuñu sen biir rek waaw yalla du yaatal sen wërseuk mukk waaw waye luñu bon waaw te sammu mbokku ga japp ko rek neena yalla dana yaatal sen wërseuk waaw dana yokku itam sen lim waaw muniko kon nak na ngay jokk mbokk muniko itam wa wassayna al insana bi walidayhi husna muniko nak na nga gorgorlu ci say wayjur muniko ndax yalla denkane na ne neena ñuy rafetal jëm ci ñaari wayjur motax yonent bi de ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadrata rahmatin illa kataba Allahu lahu biha hajjatan maqbulatan mabrura yonent bi neena ki xol way juram beutu yermande
neena xol ba gatt na wante yalla bindal nako ci acc guñu nangu acc guñu nangu gis ngeen acc la ca nek ci choono ak la ca nek ci alal ju bari ju ñuy dépenser ne yonent bi neena xolal ma sa wayjur rek xolu ñewonte ak yermande neena mu tolok yoolu acc guñu nangu mu waxat ne man arda walidayhi faqad arda Allah wa man askhata walidayhi faqad askhata Allah yonent bi neena kep ku merlo kep ku geureumlo kontan lo se ñaari wayjur neena man yalla nga kontan lo kep ku merlo se ñaari wayjur yonent bi neena yalla nga merlo alon ci yalla musa mu waxat ni man barra walidayhi tuba lahu wa zadallahu fi umri mu ne kep ko xamanteni teral na ñaari wayjuram neena koku de wona at xem te itam neena fanam de na gudd lol sax waaw motax yonent bi ne na ngeen di teral seen ñaari wayjur donte sax dañoo faatu ndax wax na ne man hajja an walidayhi aw qada anhuma maghraman ba'athahu Allah yawm al-qiyamah ma'a al-abrar yonent bi neena kep ko xamne wayjuram dafa gennaduna te jotul wona aji makka neena wursagam yaatu ba mu dem ajaliko wala wurs wayjuram dafa faatu bayyi bor yu bari wursagam yaatu mu fayal ko bor yoyu waaw ngir bañ ñu mbugal wayjuram ci bammel ndax gis ngeen nekku de yobale bor so duggé ci sa bir bammel dañu lay jeng dañu lay xéne ci sa bir bammel fek fayaluñu la bor ya mu ne kon nak bo fayalé sa wayjur ay borom wala nga adjal len makka neena ëlëk yow bu la yalla di dékkal yowmal khiyam daf lay bolé nit ñu bax ñu sellña waaw nga yalla ngi wax ni innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim motax mu ne cipp ko xamne bëgg nga jokk sa ñaari wayjur waaw fekk ñu faatu neena na nga jokk nak ay mbokam waaw anam ki nga xamanteni wayjuram dafa faatu faaletul ay mbokki wayjuram waaw koku na japp ne teralul ay wayjuram donte faatu non motax ñu ne waaw kon bu sa wayjur genee aduna rek na nga fexé ba teral len ndax tara nga gogu tara na nga fexé ba teral ay mbokam waaw waye sa wayjur genn aduna nga xalab ay mbokam koku baxul ndax dañu wax ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daf don dox ci mbeddi medina yi dajek ben xale nu yonte xale bi fek xamone na wayjuru xale bi wayjur wako bax la won mu nuyu xale bi fay ko mu ne ko yow de sa bay ku bax la won kan la la baye mu ne ko baye na ma yalla waye lu jitu mu ne ginnaw bam ma baye yalla ba nopi denk na ma ñett mu ne ko ñett yoy yan la mu ne ko denk na ma nema bo mo sulé ba nopi buma sulal samay mbokk bo mo sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré bo mo sulé ba nopi itam buma sulal sama jëf Umar ibn al-Khattab ne ko firil ma wax bi mu ne ko bo mo sulé ba nopi buma sulal samay mbokk ndax yalla mo denkané né mbokk dañ koy jokk té ku jokk mbokk yalla dana yokk sa wërsek dana yokk sa dundu waaw mu ne ko té bëgg na sa wërsek yokk bëgg na sa dundu yokk kon nak so mu sulé ba nopi del dox mbokk gi mu ne ko itam bo mo sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré ndax yenente bi mo wax né ku amul wëlëré amulo diiné mu ne te bëgg na nga am diine kon bo mu sulé ba nopi del dox wëlëré gi mo di ñen mak ñi ma daan nekkal ci koñ bi daan and ak ñoom di waxtaan ci penc mi daan dem ci jakka ja bu ma amé soxla wax leen ko ñu jappalé ma ci mak ñooñu so démé su ma génné aduna la nga am ci wërsekk dé leen ci téral te del dox itam di leen néméku lool dé boko défé ah dana buma duggé ci sama bir bammel de dana mëna tali mu ne ko benen bi ci dess itam modi buma sulal sama jëf
modine lu bax rek nga ma xamé waw julli wor japp sama ñambur duguma ci yenn problème yu ñak fayda li yalla ak yonentam bi bëgg rek ci la nekkon lolu moy jëf ci ma xamé won kon nak ngal la buma genn aduna yow nga nekk ci jeneen diine ju bokut ak sama diine ji wala nga nekk ci yeneen ni jëf yu bokut ak sama jëf yi do nan sangara kon bul bayyi bama faatu ngay nan sangara dawo tuk cigarette kon bul bayyi bama faatu ngay tuk cigarette kon nak bu ko soulal sama jëf wa kon nga déggé ci né li yonent bi wax né man ahabba an yasila abahu fi qabri falyasid ikhwana abeehi min ba'di ku bëgg jokk sa wayjur fekk mu faatu na nga jokk ay mbokam ci gannaawam mu ne ko dom bu ma yejjil borom bakar nit bu defé bakar bu ko yejji dang koy laye bir waaw di xass borom bakar waaw té nit ki ndax def na bakar rek nga koy xass li woro ko wona def yeenenti bi neena ku ko def yalla dana la natto bakar bobu waaw nit bu defé ak njubadi dang koy laye bir dang koy war waye nak do ko xass waaw ndax yalla moñe doomu adam mu koy moy waaw waye nak bu ko moye nak ko jéggulu bu ko moy itam na tup mu ne ko itam bo beugé nek goor gu deuguer da ngay wakirlu ci yalla baña wakirlu ci nit ñi waaw ndax bo wakirlo ci nit ñi da ngay nek goor gu doyé di wakirlu ci yalla yaakar ko ci sa wërsekk yaakar ko ci sa lepp mu ne ko bul nek muk borom ñaari kanam waaw tay nga melni ëlëk nga mel neneen waaw bul nek borom ñaari kanam manam bul nek nafiq rek mu ne ko ndax kep ko xamne ñaari kanam nga am ëlëk yowmal khiyam yalla dana la dekkal yobbu la safara nga yore fa ñaari lamine waaw mu ne ko itam na ngay siwel nuyo waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la wanti bi nga xamanteni yalla dogal na mom luqman muy war domam ji ci kaddu yu jekke ni amna lu mujju dab dom ji wante mbok yi bala ñu agg fofu te comme waxtu wi dafa jégué ci

ci bakkaru jangur bo xamanteni yalla jéggal nako ko bu yagg ak jam ya nga def bakkar bo xamne sa digënté ak sa borom la nga jëlé ñaari rakka tok ñaan yalla nako yalla jéggal ba bakkar bi yalla jéggal nako ka jëfam nga def bakkar bu ñu fu tok togal bis bu nekk mu yam bakkar te yebul na yalla jéggal na la sa bakkar mo tax bu gëna gëlit di alibal moomu gëlitam ci bakkar bu mu def dañu bëgg nga yedd ko dañu bëgg nga orienté ko te itam boo ko dee def nga def ko ci sutura waaw ndax wax ñi dañ doon def sax bu fekkee kenn juba dina ci njaboot gi bu ñuy dajale njaboot gi ngeen yedd duñu tudd turu ko juba di la def na ak njuba di sàngam déedéet dañuy dajale njaboot gi kay ba njaboot gi yépp toog ñu commencé nag waxtaan wu yaatu bala ñu bëgg ci waxtaan wi yëpp ñu wax ko nga xam ne waxtaan wi day concerné ñëpp bu fekkee ab sàcc la ñaa sàccikat baaxul ndax kër gi kat nangam xew na fite loolu jaaduwul li gën dal moo dine jullit moo ta sàcc ndax sàcc yàlla bëgg ko yonente bi bëgg ko waaye boo tuddee turam wala nga gàcceel ko ci biir mbooloo mu naam leneen lu mu jur loolu lépp boo façon la ci wàllu yar waaw yeef kenn du ko ayibal ci bakkaar bu mu def ndax mënul mucc ci bakkaar waaye nag dangay fexe ba yedd ko te dañu wax ne jullit bi nga weetal ci neeg yaag na ak yàlla rek nga yedd ko ci njumte bu mu defoon dara leggi ndaal yeewu ku yaaye bi rek mbokk jullitam waaye boo génnee ci ëtt ba ñëpp toog na ne diw kat defoon na nàngam waaye ba ñu tëjoo ca néeg ba ñu naa ko nàngam ak nàngam ak nàngam kenn dootu la bindale ti yow ku laaye biir sa moromu jullit waaye dañ lay bindal bakkaaru ku xas jullit loolu itam mag na ràññi moo tax wax naa ne doom jikoon boo jësatee sa mbokk jullit def naka su doon loola dañ koy laaye biir waaye bu ko xas bu ko ayibal mu ne ko itam man sahahu an yakuna aqwa nnas falyatawakkal ala allah waaye képp koo xam ne bëgg naa nekk góor gu dëgër nee na nay sukkandiku ci yàlla ci lépp lu muy bëgg waaw boo sukkandikuwul ci yàlla danga sukkandiku ci leneen lu dul yàlla te boo sukkandikoo ci leneen lu dul yàlla doo ca am li nga bëgg waaw doo ca am li nga bëgg ndax yàlla rek moo am yërmande bu matale yërmande boo xam ne bu koy jëflante ak jaamam daf koy def rek ngir yërmande waaye keneen ku dul yàlla koo yaakaar bu yàggee rek mu jëkke la wala itam mu yàpp la waaw waaye nag bu fekkee yàlla rek la yaakaar moom ja wàkkeeb la ci moom ci lépp dana la doy sekk ndax wa may yatawakkal ala allah fa huwa hasbu yàlla nee na képp ko wàkkeeblu ci man nee na doy na sekk man yàlla ci yenul ko ay mbiram ñëpp moo tax ñu waxaat ko moom rek maan ni ko kon daa wakkirlu ci sa borom moo tax ñu wax ne ngam dafa séddalikoo ci ñeenti tomb wala boog ci ñeenti ponk la ngam séddaliko ponk bu njëkk bi moo di ak tawakkul ala allah ponk ñaareel bi moo di ak taf weeb idal la ponk ñetteel bi mooy arraba bi qadaillah mu juróomeel bi moo di ak taslim li amrillah ñeenti ponk yooyu ñoo fonde ngëm ak tawakkul ala allah mooy nga signé accord ak yàlla ni ko yaa ma bay ci lépp waaw ni ko daal yaa ma bay ci lépp mayew ma nag benn wàll ak tafweeb ila allah moo di la nga am yépp ci alal ci doom ñépp loo am rek nga jox ko yàlla waaw loo am rek nga jox ko yàlla ba defeetuloo dara moo di la tafweeb ila allah wu fonde bu amre ila allah inna allaha basiran bil ibad nga jël sa lépp jox ko yàlla ba defeetuloo dara waaw toog rek dese yàlla wax ni baa bi qada illah nga nangu itam atte yàlla ak dogalam ci yow ginnaaw ban ko joxee sa bopp jox ko li nga am nga nangu nag la mu atte ci yow atte ba bu fekkente ne gis nga ne
li atta safal la nga nangu ko xamne yow rek ci muccu mu day atta yow la itam nga xamne sa borom mo deflante ak yow ci ngeneelam bu ko defé nga sant ko garam ko motax nak ni dal na nga ñaan yalla pour di nangu ay atteem di nangu ay dogalam di nangu itam nangu nangam ci ñoom waaw lolu la ci defaji ma ngi ci jundu ci genu tay seer wax ne wa rabbini bil qada rabbi yusabbirani ala bala'ik ya rahman ya allah wa rabbini yalla nga ma gëremlo yalla nga ma nangulo bil qada ci ma nangu sa tek sa dogal ci man so wa tege febar ma nangu ko so wa tege mo ngi xewala itam ak wer ma nangu ko xamne yep ya ma ko jox ya ma tek febar ya ma tek ya ma may wer sude ñak nonu sude itam am am nonu sude jam nonu bude fitna itam nonu waaw te dal lepp lu yalla atté ci ci man yalla ma ngi lay ñaan lepp lu atté ci man yalla nako mu ne ci porté rabbini bil qada rabbi wa sabbirni ala balaika yalla ma ngi ñu nak bala ba ma tek waaw ba ba tek ci sama ko rek yalla nga ko nuyu arida bi qada'illah manam nangu atta yalla koku dafa bokku ci ponki ngam yi nangu li yalla atta ci yow mu ngi melni ki am kilifu ne ko yaay sama kilifa koku dafa na atta wakku alay la nga liggéey yépp ba ma yore daaye nga yëkkati ko jox ko ko ne ko kat sama soldo nga ngay am koku moo di ak ko feeb ilayhi la laamoon yëpp jox ma ko ko arida bi qada'ihi léegi nag soldo ba donte daf cee jël ab téeméer jox na la ca des mu tee def ci noppam su boobaa itam nga nangu ko donte itam daf la delloo soldo ba jël ci juróomi dërëm jënd ci gurow itam bu boobaa nga nangu ko moom dal yow jox ba ko say mbir su jëlee lépp baax na su la ko delloo baax na bu ci jëlee tuuti danga maam delloo la ca des baax na bu la joxee tuuti jël la ca des itam baax na yow daal nangu nga ne daal sa kilifa la loolu atte ci sa yëf sañ na ko te neex na la waaw wate mu ne képp koo xam ne yàlla atte na ci yow wala mu dogal ci yow nga nangu ko yàlla itam am na maaxut boo boo ko jëfalee lu néew mu nangu ko ba ful ko ba mu bare lool waaw moo tax yàlla ne radiallahu anhum wa radu anhu am na sama jaam yoo xam ne gërëm naa leen ñoom itam gërëm nanu ma ndax dama leen naa teg ay nattu ñu nangu ko ñoom itam ñu liggéeyal ma lu tuuti ma ful ko waaw wa taslim li amrillah mooy nga jébbalu ci yàlla ba wala yàlla teg doo wax pourquoi wax ne dalaam kilifa nangul kilifa ga ba lu ko kilifa ga teg du ko wax ne ko lu tax nga teg ma nangam waaw nekk itam bu demee yàlla lu yàlla wàccee ci kawam du tax mu onk bu naan yàlla lu tax nga teg ma nangam daf koy nangu rek daf koy nangu rek ndax xam ne jaam la te yàlla itam borom xam-xam la borom kattan la te itam ku am ñeewante la ci jaamam te itam nee na du ma tooñ sama jaam boo gëmee loolu kon da ngay jàpp ne loolu boo nekkee ci njub lu tegu ci sa koor rek da ngay xam ne coobale yàlla la ak nangu-nangu yooyu di ponki ngëm yi moo di atawakkul ala allah te moo di wamay yatawakkal ala allahi fahuwa xasbu ak ak tafwid ilallah te mooy u fawwido amri ilallah mu mel ni kon ponki itam kéeféer ñeent la ponki kéeféer ñeent la te moo di arrahba warrahba wa shahwa walxadab arrahba mooy nga bëri lay xemmeem bokk na bokk na ci ponki yi nga xamante ni mooy tax manam ñeent yi bu dajale bu dajoo bu dajaloo ci nit ki rek mu nekk yéefir waaw moo di arrahba ak arrahba ak alshahwa ak alghadab mu ni arrahba moo di nga bëri looy xemmeem bëri ay bëgg-bëgg arrahba mooy nit ku nga xam ne fitam dalul amul fit ab ragal ab boqat baaxul
nit difa wara woore yàlla te boo wooree yàlla ñu ne lépp. Cheikh Wade mooy koo xam ne nitu plaisir la, nitu bànneex, koo xam ne dafa topp bëkkanam bu mu upp ak itam al xajab mu di mer. Ñu ne ab rëf ba ñu ne nit ki su fekkee dafa bëri la muy xemmeen boo bëree ay bëgg-bëgg mu cabaloo àdduna, maanaam rek cabaloo àdduna. Waaw te àdduna itam nan la muy rëbb nit pour dugal ko safara. Waaw ndax àdduna kër la boo xam ne saxul, waaye bis bu nekk dana dikke nit ki ay façon njabar yoo xam ne dafay wan nit ki ne ko doo fi jóge ba mukk, doo fi jóge ba faw. Su ko defee nag loola dana tax nit ki di bëri nebet. Loo ne mu foog ne dana ko am ci àdduna fekk xamul ne wërsëgam yàlla daf ko limité, xamul ne itam ay noyam yàlla daf ko limité, xamul ne itam fan yim fi war a dund yàlla daf ko war daf koy limité. Su fekkoon nit teel na koo xamee noonu kon dana profité ci dundam la jaadu rek mu def ko, la jaaduwul mu bàyyi ko. Waaye nag àdduna jabar na nit ñi ba nit ñi xamuñu ne seen dund dañu ko limité, dafa am fu mu yem. Kon rax ba boobu boo ko toppee mën na laa jëw ci kefeer. Moo tax yàlla waxoon yonent bi ne ko la nga gàttal sa bët nag, ndax am na nit ñu nga xam ne defal naa leen xii war may leen alal ju bëri, alal jooju ma leen jox nag du dara, du dul poñetum àdduna la. Waaw la nga gàttal sa bët ndax la ngay am yowal xiyaar muy ëpp. Waaw yàlla itam wax na ak soxna yi nga xam ne yi nga xamante ne yonente bi salaa alai wa sallam jël na leen denc, ndax jigéen yahud ñi dañ doon sol yére yu cher, lañ doon sol sol dal yu cher, maquillé seen kanam yi, yor sac yu cher, sol tool boo xamante ni génn di wane wu ci mbedd mi di wane itam ñi nga xamante ni ñoom la yonent bi di denc ci këram, ne leen yéen ay jigéen ñu taar da ngeen xamu leen àdduna, xamu leen nu ngeen di soloo, waaw xamu leen nu ngeen di doxalee seen àdduna. Ba jigéen ñi xamoo ne ñëw ci yonent bi daa bëgg yéen di defal comme ni jigéenu maanaam comme ni yahud yi di defal seen jigéen yi, te moo di wutal leen yére yu cher ñuy génn di jaayu ci mbedd mi. Yàlla nag ne yonent bi waxal say soxna ne leen bu fekkente ne àdduna lañu bëgg ne la ñëw ma jox leen àdduna ba mu doy. La aju ci dëkkuwaay yu rafet, la aju ci kër yu rafet, la aju ci lekk gu neex, lépp ma jox leen ko, waaye bu ëllëgee du ñoom dara. Su fekkente ne nag sa doomama yàlla ak yonentam ba nañu bàyyi bu ëllëg, ndax bu ëllëgee danañ am lu kenn amul. Kon nga gis ni kon rëx ba baaxul, moom bëri looy xemmeen ndax war naa jëw nit ci musiba. Rëx ba itam baaxul moo di nu yëngu nga ragal ko, jullit waroo def nu yëngu rek mu ragal. Ndax kat nit yàlla ba dafa wax ne ay xew-xew dana faral di am ci jamono, xew-xew yooyu dana nekk coow nekk ndam, mu ne wante na ngeen fexe rek ba tënku ci sunna, tënku ci alquran, tënku itam ci sunna. Ndax jullit dafa war a yor jikkooy salguuf, salguuf lu ngelaw la bëri bëri dafay sëgg rek, bu ngelaw la dalee mu siggiwaat. Jullit jullit itam lu coow la bëri bëri, lu ndamba ya bëri bëri dafay sëgg rek ci alquran ak sunna. Jëpp ci rek mooy ci dëgër ci, waaw mu wàtt koog ay dëgëjëm ba bu ngelaw la dalee itam mu siggiwaat rek nekk fa mu nekkoon. Waaw kon jullit dafa war a am fit ci la mu nekk, waaw dafa war a ñeme ci la mu nekk, waaye jullit boo xam ne saxul fenn mu ñëw tiital la itam baaxul. Moo tax yàlla wax ni ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanuun.

motax kon bakkan dañ koy yar yar sa bakkan bo yarul sa bakkan mën na indil musiba bu rëy motax mu ne bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek lay bëgg ci nit bakkan la bakkan nag la muy bëgg xamoo la ca baax ak la ca bon bakkan jamono jàngur mën na koo romb mu bëgg ko bakkan xaalisu jàngur mën naa tege mu bëgg koo sàcc bakkan ñaan wu neex mën naa tege xelam nekk ca pour mu lekk ko waaye nag bakkan buñ ko boole wuta xel mu la yar toujours rek ci erreur lay dëkk toujours rek ci musiba lay dëkk bakkan dañ koy boole xel mu ñu yar ndax su fekkente ne bakkan gis na jaboru jàngur bëgg ko xel mu la yar moo ko noon yàlla de tere na nit ki di xool jabaru jàngur ndax loolu defaraan te itam boo ko bawul ëllëkee na xiyaam dañ ci am duma yu metti di ko yedd ba bakkan retourné bakkan léeg-léeg mu gis xaalis ci biir nekk kenn nekku fa mu am bëgg-bëgg jël xaalis ba waaye xel mu ñu yar moo naan ko ah xaalis bii de nañ rus nga te itam kilifa nga te gis boo ko jëlee itam ba nga xam ne yaa ko jël dangaa am gàcce te itam sa gàcce baaxul ndax nang mën na laa yàqal nangam ak nangam ak nangam ak nangam su ko defee xel moonu mooy war ba ci bakkan kon xel dafa mel ni mooy sàmm bi nga xam ne mooy sàmm bakkan waaw kon ni nit di sàmmee ak juuf waaw léeg-léeg itam bakkan dina gisul ñoom xel ma nekk ca laa waaye xel mu ne yar moo ko naan ñam bi ndax xam nga ndax ubboon nañ ko wala ubbuñu ko ndax ñam mi baax na wala baaxul te nga laaj ba xam comme da nga ko fay fekk rek waaw wante nag nit ñi nga xamante ni amuñu xel te ñu tudde leen ay dof nit ñooñu nga xam ne amuñu xel da ngay xool ni bakkan di jëfandikoo ci ñoom ak ni bakkan amee dof loolu moom moo waral itam dof bi bu rombee poubelle bi ñu tuur fa ñam mën naa jadd ca poubelle ba di lekk bu fekkee bakkanam bëgg naa lekk ci lekk ca ñam ba anam bu ca bakkanam bu ca xelam nekk bu ca bakkanam nekkee rek day daa di daw dem ca poubelle ba di lekk waaw lu tax mooy lekk ci poubelle bi c' est parce que amul xel ma ko wax ne ko lii ngay lekk baaxul waaw su ko defee bakkan su fekkee amul xel mu ñu yar mu ñu ko lënkaleel ci musiba rek lay dëkk ñooñu la yàlla wax ne nit ñi am na ci ñoo xam ne sàggan nañu baray seen xel sàggan nañu baray seen xel dundal seen bakkan ba seen bakkan xëy nekk seen yàlla tax bakkan dañ koy lënkaleel xel suñ ko lënkaleel wala xel mu yëw xel mu baax bakkan boobu ci musiba rek lay dëkk ndax bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek waaye lu muy bëgg nag xamul ndax baax na wala baaxul waaw xamul ndax baax na wala baaxul ba tax na kon yàlla wax na ci alquran ne am na ñu nga xam ne seen jaamu bakkan lam ndax la seen bakkan bëgg rek la nu xam waaw ñu ngi ay dof sax de waaye raye nanu seen xel ba xalaat bu mu leen indil ñu lànk ndax topp seen bakkan rek bakkan bi mujj na ëpp pouvoir xel mi ci ñoom loolu ngeen sant rek ñu def ko mu nga yàlla wax ne afara ayta man ittaxada ilahahu hawahu wa adallahu allahu ala ilmi afara ayta man ittaxada ilahahu hawahu wa adallahu allahu ala ilmin wa xatama ala samcihi wa qalbihi wa jacala ala basarihi gishawatan faman yahdihi min bacdi illahi afala tadakkarun yàlla nee na xanaa gisuloo waa ji nga xam ne nekk na jaamu bakkanam xam nga ku dem ba nekk sa jaamu bakkan da nga dugg ci càmku te doo ko yëg da nga dem ba ko wax dëgg doo ko dégg da nga dem ba itam doo nangu dëgg moo tax topp sa bakkan day dem ba wowal sa xol te bu sa xol waaye nag si fini sa xol dee na te ko xolam dee safara la jëm moo tax nag ñu ne kon ponk yi nga xamante ni moo di ponk yi ñu feer moo di rëx ba bëri looy xemmeem rëx ba ak ragal lu jar sa ragal ak chehwa moo di leen topp sa bakkan bu mu ëpp ba ca topp moo di ala xadab
xana bu may mer moo réetam dafa bokk ci ñi nga xamante ni pompier keefeer lañu. Moo taxoon Luqman wax doom jëne ko, soo bëggee booleem xeetu yëw yi da ngay fexe ba bañ a mer. Waaw, mu ne ko ndax mer moo booleem xeetu ay yi. Mu ne kon boo fexee ba mucc ci mer rek mu ne kon nag léegi da ngay daal di am aljanna. Waaw, ndax nit ki su xasee mer rek mboolem xeetu ay yi taxaw noonu ci kanamam. Waaw, waaye soo meroo rek mboolem xeetu ay yi sori na la. Mu ne ko kon da ngay fexe rek ba bañ a mer. Yonent bi sax waxoon na ko benn waay, waaye dafa ñëw ne yonent bi denk ma te nga tënkal ma li may denk. Yonent bi ne ko bul mer, soo fexee ba tee sa bopp ba bañ a mer rek dana mën a am àjjana. Kon nga xam ne yonent bi waxam boobu dëppoo na ak waxu Luqman. Yonent bi wax na ci xadis ne fa inna dunya xadratun xulwa wa inna allaha mustakhlifukum fiha fa nadiratun kayfa ta'malun fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa fa inna awwala fitnati bani israila kanat fi an-nisa ala inna bani adama khuliqu ala tabaqatin shatta. Yonent bi taxaw na di waar julit ñi, neen yéen julit ñi mën ngeen di yegal ne àdduna tool bu natax la, tool bu meññ lool sax ma nekkal. Yàlla nag moo leen fa yóbbu pour ngeen wuutu ko, mu ngeen xool nag naka ngeen di liggéeyee ci àdduna, ndax da ngeen seetlal wala du ngeen seetlal. Na ngeen moytu àdduna, na ngeen moytu jigéen. Mu ne ndax fitna banu Israil jigéen la woon, mu leen fitna woon ba yàqal leen. Waaw, fitna boobu nag moo ñëw ci jamono góor ñi seen. Mu ne ndax fitna banu Israil jigéen la woon, mu leen fitna leen ba yàqal leen. Waaw, fitna boobu nag moo ñëw ci jamono góor ñi seen dantañ ñëpp jigéen la. Góor ñi nga xamante ni tey da jël naay kees rekk ko wala ñuy dugg ci musiba yi yëpp jigéen a tax ñu def ko. Waaw, yonent bi nag nee na kon fitna boobu na ngeen ko moytu. Ala inna bani adama xuliqu ala tabaqatin shatta. Yonent bi nee na doomu aadama yi bind nañ leen nee na te nee na ci étape yu wuute, maanaam ay kuréel yu wuute leen. Fa minhum man yuladu mu'minan, am na ca ñoo xam ne dañoo judd nekk julit. Wa yahya mu'minan, te dañuy dund itam nekk julit. Wa yamutu mu'minan, te dañuy gaañ itam nekk julit. Waaw, xanaa kooku mooy doomu aadama bi gën judd di julit, dund ci njulit, de ci njulit. Wa ne wa minhum man yuladu kaafiran, am na ca ñoo xamante ni beneen kuréel bi ñu ñaareelu kuréel bi ñoom am na ci ñoo xam ne dañuy judd nekk yéefeer, dend dund nekk yéefeer. Waaye nag yàlla dana leen defal chance bu ñuy dee deyaale ngëm. Waaw, maanaam bu ñuy dee deyaale kéefeer, maanaam am na ci jullit yi ñoo xam ne dañuy judd ci njullit, dund ci njullit, dee ci njullit. Am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy judd ci keefeer, dund ci keefeer, dee ci keefeer. Am na ci nit ñi ñu nga xam ne dañuy judd di jullit, dund di jullit, waaye dee nekk yeefeer. Yàlla ñu ci yàlla musal. Am na itam ci nit ñi ñu nga xam ne dañuy judd nekk yeefeer, dañuy dund itam nekk yeefeer, dañuy dee deewaale ngëm. Waaw, kon nga xam ne loolu chance bu rëy la. Waaw, da ngay gis yeefeer boo xamante ni yow jullit bi defee nga ne yaa ko gën demin, fekk yàlla mën na koo baaxi mu mujju gëm yàlla. Da ngay gis jullit boo xamante ni tabarkàlla mu ngi góorgóorlu, waaye nag cheytaan yi mën na koo dëpp ba mu mujju deyaale keefeer. Yàlla ci yàlla musal. Mu ne kon nag loolu lépp loo koy waral moo di mer. Yonent bi ne kon ala inna alghadaba jamratun tawaqqadu fi jawfi ibni adam ala tarawna ila xumrati aynayhi wa intifaaxi awdaaji. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ngeen yëgul ma yëgal leen yéen jullit ñi,
magen di yegal na mar xalu safara la way tak ci beeru dooma adama bi mune xana gis mu len nit ki su mere ni bat yi de xonxe mi ne ko akake mune xana gis mu len nit ki bu mere ni ay la xam de fonke mi ne ko akake mune kon nak fa idha wajada ahadukum shay'an min dhalik fal ard al ard su fekente ne kenn ci yeen mar daf nako bu ko fekkon mu taxaw na tok su ko fekke won bu fekkon ne daf ko fekk mu tok na tudd wa na tudd ndax bu la fekke nga taxaw bo tudde mu fay bu la fekke nga tok itam bo tudde mu fay wa xawi moy fay yaanti mo nak may ala inna khayra rijali man kana bati al ghadab mo ne gor ñi dal ki ci gën nit ñi ki ci gën moy ki nga xamanteni meram gawul wa meram gawul ba pare sari arriba te bu mere itam gaw ca genn mu ne wante wa sharru rijali ñi gën a bon nag ci nit ñi mooy man kaana sari al ghadab koo xamante ni dafa gawal mer bati arriba te itam yeex ca genn ñu nit dafa yeexa mer tal ca genn yeefer nag mooy ki nga xamante ni nag moom damay gaawal mer te bu mere teeku du ca genn mukk am na ñoo xam ne bu ñu mere moom ko ne dana wax waaye du tax bukk ñu ba loolu rek baaxul waaw est ce que melokaan la ci melokaanu yéefar yi moo tax yent bi ne comme na ngeen fexe ba su ngeen mere rek ngeen fexe ba mu gaaw a dañ ngeen ko mënee na ba sax moo moo gën kon ñeenti ponk yaa ngoo ci ponki keefeel kenn ku ci nekk mën nga ko segg nag ki sa bopp génnee ko ndax itam boo ci bamu rek mën a laa jow ci keefeel yent bi maanaam saban loqman mu ngi continuer di waar doom ji ne ko ne na nekk nitu jàmm mu ne ko ndax na nga fexe ba dëppoo ak say mbokk dëppoo itam ak say mbokk jullit mu ne na nga fexe ba bañ a nekk fitna ndax itam yàlla rabb na ku yee fitna te boo demee ci xadis da nga gis yonent bi wax ne assalaamu ismun min asmaillah maanaam bantu salaam nee na tur la ci turu yàlla yi ne na yàlla ko wàccee ci kaw suuf kon neen siñi wal baatu jàmm ci seen diggante bu ne ba ci wàllu nuyoo na ngeen di bëril na ngeen di nuyoo ndax dana jur jàmm bu ne aji nuyoo ji de bu fekkee nuyoo nag romb na aw nit nuyu leen te fayu ñu ko nee na dana am ñeneen ñu gën nit ñi ñu fay waajooju nee na itam ndaa ji dana am gëneel gu rëy ndax moo fàttali nit ñi jàmm mu ne kon nag moom yonent bi nee na bokk na ci ñaan yi gën yu jullit bi war a saxoo di ko ñaan moo di ñaan pour am jàmm moo tax yonent bi daawa dañ di ñaan ñaan gi di wax ne allahumma inni as'aluka al mu'afat fi dunya wal axira allahumma inni as'aluka al mu'afat fi dunya wal axira yàlla maa ngi lay ñaan jàmm jàmm mi àdduna ak jàmm yi alaxira kon yàlla ñu yàlla defa jàmm wanaa ni loqman continué na di waar doom ji ne ko la nga fonk say wayjur ndax itam ñu sonn lanu te itam yàlla digle na ñuy rafetal jëm ci wayjur yi ne ko itam na nga gorgorlu bu baax ci sa wàllu diine na nga xam ne itam lépp loo def rek yàlla xam na ko te itam ñu ngi ko noté ci téere boo xamante ni bàyyiwul dara loqman na baay bi ne ko yaa abati in amiltu alxati'ata xaysu laa yaraani axadun kayfa yaclamuha amiltu alxati'ata xaysu laa yaraani axadun kayfa yaclamuha kayfa yaclamuha allah mu ne ko baay ndax su fekkente ne def naa ak njuumte wala ma def bakkaar loolu naka la ko yàlla di xame mel ni loqman bi mu laajal laaj bi baay bi xam na ne laaju ko yàlla di nag waaye daf koo laaj laaju maanaam gën a leerlu laaju itam lu lantoon ci moom bu ci sàkku ak leerlu ci ne li ko baay bi wax ne ko yàlla ngi fépp te loo def rek yàlla xam na ko mu ne ko yow sama doom la nga di saxal julli tey digle lu baax di tere lu bon lépp lu la yàlla teg na nga ko nangu te muñ ko bu rëy rëylu bu dox ci kaw suuf di tiisalu
ndax yàlla bëggul kenn koy ceytoon. mën na nekk nit ku simple, boo dee dox bu boo def fu ne nga sànni fa sa bët nga ne itam na ngay suufeeg sa baat na nga nekk ku mënes. mu ne ko boo dee waxu boo dee wax ci kaw ndax léegi nga tànkal nit ñi. mu ne ko xanaa xamuloo ni baat yëpp bi ci yàlla gën a bañ mooy baatu mbaam ndax dafa xumb te amul njëriñ. mu ne ko nag li ne ma laaj ci ñun ndax bu fekkonte ne yaa ngi ci barab bu la kenn bu kenn nekkul nga def fa ak mooy ndax yàlla dana ci xam dara. mu ne ko yaa bunayya innaha in taku mithqala xabatin min xardalin fa takun fi saxratin aw fi samawati aw fi l ard yati biha allah inna allaha latifun xabir. mu ne ko yaw sama doom man lay yëgal ni la tool ni atum ci pëpp nee na su fekkonte ni dafa nekk ci suufa suufa suufa suuf ci suufu suuf si ci barab bu mën dem ba yàqatu boo xam ne kenn mënu koo gis wala mu nekk ci kaw asamaan yi fa sul foo xam ne bët àggu fa wala mu nekk itam ca gën jaa suufee suuf nee na nekk ci barab yu làq yu kenn xamul nee na nga def nga nekk ci barab yooyu def fa bakkaar nee na bakkaar boobu yàlla dana ko xam te dana ko noté ci tere yooyu ma lay wax. gis nga bi Borja waxee wax bi ci la doom ji daal di daanu xam ci saasi daal di seddu wuy la di dee ci saasi lu tax ndax li baay bi doon wax ak moom daatu xikma la yoo xamante ni dafa jóge ci xolu baay bi jëm ci xolu doom ji waaw ndax li baay bi doon wax xolu xale bi moo ko doon dégg waaw boobu noppalu fa njariñ xol bi ñaari xol yi ñoo branché woon kenn ku ci nekk sa xol nga waxal maanaam baay bi dañ waxee doom ji ba wax ko wax bi tawxid bi ci xolu doom ji moo ëpp ragal yàlla ga ëpp loola tax doom ji daal di xam ci saasi daal di faatu ci saasi ngir ragal yàlla gu ëpp. kon nga xam ne baay bi la ko war ci doom ji def na ko moo di ne def na ci moom ak ragal yàlla def na ci moom yar bu rafet ba doom ji xëy dee ci climat ndax baat yu dugg baat yu sell yoo xamante ni doon na ko wax doom ji. moo tax alquran itam daal di tibb waaraate yooyu ca jamono yonent yàlla Daoud nga xam ne jiitoo na yonent yàlla Mouhamad ay siècle siècle siècle yàlla jël histoire Luqman ak nam doon doxalee doom ji indi ko ci alquran pour jullit ñi njëriñoo ko. kon mukki jullit ñi yoo xam ne njëriñ bu ñu ko daan wax jikko rek la jikko yooyu nag moom la ñu yàlla doon wan ci diggante Luqman ak doom ji ak la mu ko doon digal. loolu nag du Luqman daf ko digal doom ji rek waaye moo leen jullit mun nañ ko njëriñoo. kon tabaraka allahu mbokk yi